nga kumalirize ejafi oboli ya waizi sizoko nasuru kubanga obulamu bugendi ya dalama so nako wali unja tugeche tuita obulamu ebintu bingi biri woni nga tibiri mubulamu ekintu ekitali mubulamu kibachifu ekintu ekitali mubulamu kibachifu jibwavu deko mubiro ebitono emise mabige na linjo gira no muntu omulingamba munsi muno buli mwana w'omuntu cheye nyigiramu oba n'ekyo kiyeyambisa kirimu obulamu bona atunuulira omukwano gulimu obulamu omuntu ali mu mukwano niabatalidde omulaba nga musanyufu nga yeeyagala ngali mu mukwano kati n'ate bw'ogwa mu mukwano ne bizinensi yo naffe abagisemberera twagala ne tugwa naffe mu mukwano kankuba ekyokulabirako obadde okimanyi nti atunda bu perfume akeekuba n'agera n'akatunda n'abajja waali nabo ne bakagula nga n'ekigendererwa mukwano abatunda perfume obuloosi obwo bw'abakyala bona atunulira abatunda engoye nabo ekigendererwa kye kimu mukwano aludde n'akagambalnagamba abane kano kakugye bulungi figa kano kajja ne akasaati kaneeno kaine ndigye kakozemu ebyabalungi kwegamba olaba nti kyatunda atunda mukwano abatunda ebyokunywa yagamba banne kano kanyogoga tukalaba tekalabika bulabi si bulungi wabula kanyoga nti bizinesi zaffe zirimu omukwano era bw'eba ebuzeemu omukwano nyangu ya kwa identifyinga business zirimu omukwano zisikiriza abantu bangi business ngerimu ekirungo ky'obulamu naddala omukwano mu yo esikiriza abantu bangi nnyo kubanga teri atagala mukwano era kalibeere eggwanga eryo eririmu omukwano lisikiriza abantu bangi ntera okuwulira wano minywani gyange bagamba nti tugenda ku Paris tugende ku kali akalongooti ke bayita Eiffel Tower akalongooti akemulaba akawanvu ennyo kamala buli abakola embaga okwetolola ensi yo nabagala bagendeko ku Eiffel Tower bayolese egibalusiza omukwano honeymoon gye bakitwala evuga ebyazimbibwa nga nennono mukwano bonalaba nabagende Dubai bonalaba bagenda bizimbiddwa ku mukwano bw'otunuulira mawanga agamu waliwo gw'omanya nti go gazimbiddwa sinalabayo bantu bagamba nti omukwano tugukoze tugenze mulimu amawanga nga go togwogera nti twakoze embaga honeymoon tugitutte South Sudan ne South Sudan basobola otwala waliyo omukwano naye amawanga ga Afirika olw'okuba agasinga obungi tegazimbiddwa ku mpagi ya mukwano ojja genda okulaba ng'omuntu asonda embaga nagamba nti honeymoon bagitutte Zanzibar bagitutte Dubai bagitutte Paris lwaki nti ebibuga bino banyini byo babiteekateeka nga bya mukwano tuzivuddeyo mu nsi y'omukwano ne twogera nti bizinesi zirimu obulamu mulimu abantu bw'ogulako ebintu ng'obiddiŋŋana nze siri ntera okubeera ne kyekati ne mugamba nti waliwo edduuka erimu nyini lyayinza okuba nga si muntu mulungi naye bizinesi ye alina omukwano ne bizinesi ye guno nga gutuleetera naffe okuba nti tusemberera bizinesi ye nga guli exceptional buli wenyuka ogula omugaati n'amata newankubadde wakaji ebiri era weekanga obiguze kubanga asanyusa okukula mukama wange byawere tonnava na mu mmotoka nga yabikutuusizzaako dda kano ko amanyi ebika by'omugaati by'oyagala era guba teguli wajja guno nga teguliiwo kagamba bizine ayinza okuba ye ng'omuntu si mulungi wabula alina omukwano wakati we ne bizinesi ye bizinesi zirina obulamu era kyovula tugamba nti bizinesi ekulira ku misinde gya waggulu bizinesi ye ekuze nno oyo yagwa bizinesi esobola okugwa era bizinesi esobola okuba ng'ogiraba nti ekula era byonna ebizinesi tugamba nti tezaakula bizinesi omanyi bizinesi eyimiridde bizinesi ye mwattuka bizinesi ke kakuze boogera okukula ekintu kyonna ky'owuliramu nti kukula kitegeeza kirina obulamu today gy'oli wawuliza programu ya kola ssente waliwo bizinesi ezaakona tugamba ka bizinesi kaakona ne tubamu ka bizinesi ezigwa nti bizinesi ye yafa yagwa kitegeeza yali ayimiridde n'ekola ki awali garanti ng'efubutuka mu bantu era ng'owulira ne mawanga tulina kyetugamba nti eryo eggwanga erikula amawanga agaakula galina obulamu ebintu ebitwetoolodde byonna bye twenyigiramu ebyo ebitugatta ku nsi ebyo ebitugatta ku byenfuna ebyo ebitugatta ku balala

0: birina obulamu. Bw'oba oyagala obifunemu ekisinga, olina obbiwa omukwano. Buli ekirina obulamu kikula na mukwano. Abatali balunzi, mujja mubuuzeeko ku balunzi b'enkoko. Enkoko ezo olina zirabirira okusinga ne bw'olabirira omwana okuzifunamu. Kwe mu byebyennyanja, olina okumanya nti akasana kazze yongeramu amazzi tegabuguma. Emmere teekayo mu budde, bino bijja kulya binne waabyo, bino byawule. Olina nga tonnalowooza kubifunamu ng'ow'enkoko. Nga tonnalowooza nti ngenda mu nkoko kufuna, nga tonnalowooza kufuna, olina okuba ng'omukwano wakati w'ebinyonyi naawe we guli. Kye kimu ne mu nte, si buli muntu nti mulunzi wa nte. Era omulunzi w'ente ng'akugamba nti guno omulimu gwaffe, ojja genda okulaba nga okuguza ente abanga akuyamba ayagala nnyo ente ye okusinga n'essente zino z'omukozi ki era agikuguza mu bbeeyi ng'ate gwe ali ku offensive. Bannannyini nte tebazitembe yakuzireeta Kampala. Aa, ffe tuve eno ne tugenda ne tuzigula. Ebintu byonna ebirimu omukwano nga bibadde bikula, nga birimu obulamu, byetaaga omukwano. Tutunulire ku bisolo bye tulunze omukwano. Wadde ente ogirabe eyo, ente eyinza okuba ezaala omwana omu mu mwaka. Naye embwa ezaala obwana bumeka? Pusi ezaala obwana bumeka? Abaffe waliwo ne kino nti mbizi kakati pooko ojja genda okulaba nga nazo zizaala ebyana bingi ne tonnalabayo muntu agamba nti alina faamu eggana lyabyo. Lwaki? Nti omukwano gwaffe bw'onaabala abantu kumi, omukwano gw'abantu abo kumi ne pusi mutono, omukwano gw'abantu abo kumi n'embwa ha mutono, kale ne begubaawo gukoma ku mbwa emu bw'ezaala obungi nti aa ebintu byonna nga kitandikiddwawo na nga kirimu obulamu oli n'akigattamu omukwano kikola omuwendo omunene ennyo oba omusaamusaamu. Omulimu gw'okola ogwagala Sheikh Marijani kabazitwa abantu abali obulimu mulimu be bantu b'olabanga ova wano n'ogende Dubai n'okuba ekyemyaka mukaaga n'okomawo ng'akaduuka langi gye wakaleka baakasiiga yeeriko minzaani we yali weewo ekimeeza kyekyo amasageego obusawo bwa seminti bwa sukaali bwe yali asuubula bwebwo bubiri ogenza okubya ekyemyaka mukaaga okomyewo byebyo abamu ku kyalo obuduuka obwo twabukula tubulaba nakati bwebwo. Abalala ojja musanga nga booda gye yatandika naye emyaka munaana emabega nakati gyakyavuga ekitali kibi ne tugambye bizinensi abantu ze balyamu life expectation yaazo ebeera ntono. Obuwangaazi bwa bizinensi buviira ddala ku mukwano gwe tulina ku bizinensi ezo. Okugaziwa kwa bizinensi guviira ddala ku mukwano gwe tulina mu bizinensi eyo kye kimu n'okugwa kwazo. Obungi bw'abantu obujja mu business businziirira ddala ku mukwano ffefuba abagitandise bwe tulina ne business. Buli onaakola ekintu nga si binini kabanda bwejjukira nti wannyonnyola kye bayita quality. Quality kitegeeza okukola ekintu ekirungi nga teriyakulaba nti oli mukikola, teriyakugamba nti kola kino nga n'ekigendererwa kakasa nti naanaakinywa n'akiddiŋŋana gyonna gy'anaayita alina kubeera ne testi yenu nti ekituufu kirekeddwa kuba bwekiti. Abantu abakola bizinensi nga n'ekigendererwa kyayo bakyagala bizinensi ezo zigejja, bizinensi ezo zikula, bizinensi ezo ziwangaala. Okuwangaala ffenna mu nsi muno tukolerera okuwangaala. Bw'olwala n'ogamba kabantu aleke Dubai oba wewali abagezi abanaasobola okunziza obulamu wano temulina ssente. Naye bw'ogenda n'otunuulira abantu abali mu kusaba empapula okugenda okubakolako India, Japan, simanya wa wonna mawanga ag'ebweru bali mu bukadde. Kye kimu naawe nti we bakugamba nti wali bali mu kwogera ku bya bizinensi Niyo basabe etano, ya garo gende, ofunobu kodiyo, kwa batikikira wana bagaga bachikula batia. Omuntu yenna kasta ya gala, ekintu chona, kabiri waka. Omukazi kasta gondi renyo ba, omusajja jamwa gara nyo. Ato omusajja wana ya gara nyo, agenda kula nyo, asanyuse, omuntu ono gwa ya gala. Agenda no nya sente mubulika nyumiru. Eranga nabe wabu omusajja tibannafuna bibagala omukyalo ono agenda funa buli kyali aluseeko kubanga abantu bana ababiri bali no mukwano awali omukwano buli kimu kitambula business za fezimu twazitondawo nga za kuliyamu chovola belibu ekyo ngaggo oyogera kenyo nabadde neshe kati nimugati aa akabonero kumanyira anti ono talinawo bigambo bingi kubanga oli obudde bonna nebiroza bumalira mu kukola kintu nebwo oli mumugulako abali mukuloze kintu kiri era bigambo byabo bitono ebintu byomutindo oje wegendeze kibabyogerera nnyo walira byeko mu katali kano akafa kumubulu simanyi bantu mmwe abagaga bawuliriza ndi mwali mubugenzemu tugenda ne twali ngoye za feyo mu butali mu bisawi mwatu nefuseka yubuli chimune tuleta abana ba emizina ntujiteka kone teka kone chupa biri biri baweba weba gambe netu imba nyo baka stuma baje nechifundi kila ntututambulo obutale wunda mwezi which akoro kusatu akabira sande nukari jindi kusande likagenda kubira jindi tutambulo obutale wunda kwetu ulula district okwetu ulula region okwetu ulule guanga ngabuli katale wukali tubira u notu sanga ngatulibavu tutambula ni tuwa tukirida imani netu jiteka uo netu imba na nyo aa ogosigwe mkwano na kumanga echiru ubiridwa tuagala kumalabizi ubi ya fe echiru ubiridwa hivyo natu vikola tufune sente tumalabizi ubi ya fe netu tunulide kuzi supermarket ezo zo ulidanti zezi singa mngabu unaga mtuwa ina onijibaita anga ShopRite kuru mzia imanyidu anga Walmart teri ya yugira na we teri ya yugira walua wabira wano kukaunta gugenda ulicholo onda price taga kweri notuka wali nivai sao niva kugamba jiri munana kakaga noku wata musao unosa sone nga teri ya kuleka nide teri ya kusindi ikiriza bumuja ni mutambula mawuzi waita China Town wano bari muli haba ntuba yitiri vuri omaro onda cha mituwaru teri ya mule teri ka price we kali na kalaba teri yo munsalirako bwebita akole aa kubange ya chikola ya kole kintu wakati we no mukwano agenda na subule kintu cha quality na chileta na chiteka ko muwendo ngata chiitiriza nego kwezeza siringi bisatu eyani tunze ebita no bolukaga at least double ingofu nemu bwaga chiteka ku 10 ekigendererwa kiti wali mukwano ekigendererwa kufuna mu kufuna chiringa bona gamba nti oche baita nti must win ndekedwa kuwangula oba batia ngenda kuwangula business za fuwa mukwezi miridaba singo bunji kufe tukola che tuita must win ndekedwa kuwangula oba batia abamutu ina njogere gamba nti nava mukyalo okulemererwa nyonona nava mukyalo kuyiga sente ngenda kuzifuna ne banene kina bakyetaga kya kitya nabadde ku social media kwa kantu akamune kanzi sense ko lina agamba nti omwaka guno sente bwe zimbula chenna akola bagenda kisoma ku Pearl of Africa Radio ku mawulire kiri ngawo wona kicho yagala okolo kufuna tutuke no kuogera ko ku radio omulimu gutekeddwa kuba ako kyokola ngo okyagala era wamma abalaba okibagazisi bwemba nina enkolagana wakati omukwano nga mungi wakati wange ne mukazi wange abantu bangi bajja gulira era bajje mu makaga fe nga bagalaba nti gaddembe nina kufamu eyo jimbire wa mukwano gwange naye ndowooza nze nekomako abagenyi nze nekomako ninga bannange kuruno ndi bize naye abagenyi bajja buli woberayo lwaki ndi gazimbiddwa ku mpaji ey'omukwano amako muli omukwano nga bakolagana abagenyi kyebaggwa waka nga tewali mukwano ogasanga nga n'entebe erimu ya mwami n'omukyala ye byaki. So twekubirize tutandika otegeera nti kyonna kye tukola kiteekeddwa okubaamu n'obulamu era oyagala toyagala buli kikwetoolodde ng'okyeyambisa oba mu byansimbi kebeera enzikiriza namu erimu obulamu era enzikiriza erimu obulamu bwegoberebwako omukwano egenda kutambula amawanga gonna naye enzikiriza nga teriimu mukwano ojja genda ogiraba nti tulina wano enzikiriza ezimu nga ne banyinizo tebaagala kwatula nti enzikiriza yange yeeno erimu obulamu ne teriimu mukwano. Tudde kufe ku nzikiriza yaffe abamu abamu tuli basiraamu bulungi nnyo ku mikolo ne mu nnyambala naye ekiro olw'okuba tulina gye tusooba ne tugenda nga senga onsanga ebisaano ngamba alafu oli mushiriku onvumye nnyo ii astagafulla oŋŋamba otya nti naye nga mutufu ekiro ngenda ne nsamira naye olw'okuba sigirinaamu mukwano eri njagala munteekeno gye nina omukwano wadde mba munnanfuusi abantu abamu bwe tunaabanga tukoze bizinensi nga teziri mukwano tuli bannanfuusi kano akatubeererawo akatwagala tugatta ku balala ate ffe tukalyamu olukwe tetukaagala toyagala mulimu gw'okola kyokka nga gubambi mu butono bwagwo gugamba osobola okufuna naye togwagala gwoyagala kulyamu ososowazza ebizibu byo tolina gy'ogenda kutuuka era n'abaneegatta ku bizinensi yo amawanga agalimu entalo abasinga okugendayo beebo abakolobezi oba abatunzi b'ebyokulwanyisa ani ayagala okugenda okukola hanemuno esumaaliya kummwe abali wano ani ayagala okugenda okugamba nti amune kaŋŋende nnoonya obubuddamu kaŋŋende nkuba ekyeyo esumaaliya era bw'oba oyagala genda sumaaliya okugjako nga naawe oli munnamagye oba ayagala okulwanyisa amagye genda sumaaliya ani ayinza okugamba nti kaŋŋende nnoonya omulimu afghanistan okugjako nga naawe ogenda kulwana n'abatujju ani agenda okukola gundi ye nti ŋŋenda Iran Iraka ŋŋenda kukolerayo animun Iraka mulimu amawanga nga galina obulamu naye nga ate tegalina mukwano era ntugamba nti amawanga ago entalo zaagazza nnyo emabega naawe bizinensi oba olwanagana nayo waliwo akantu akatambulira ku social media okwo akagamba nti bizinensi yange neegezaamu okunzita omulimu ennaku zino kata gunzite omulimu gwe neetandikirawo guneegezaamu okunzita lwaki nti omulimu mulamu ola gulina n'obusobozi obwagala okutta gulina obulamu kati olina okukola enkolagana ennungi tondawo enkolagana ennungi omukwano wakatiwo n'omulimu ogwo guleke kwettira kubanga waliyo abali mu kufuna ebirungi nga bali mu kuseka n'omulimu ng'omulimu kyeguli mu bukolera kiyitirivu omulimu gulina obulamu naye ekigwawula okakasa nti gukonye oba ebiseera ebisinga nga gwagala kwettira lwa nsonga nti nno ogumye omukwano ogukola toyagala nga n'empagi yakugweyambisa gwo gukutegedde nti onaayagala kunneeyambisa nagwo gutandise okukugirayo enjala omulimu gwe gwagala kwettira buli kimu osulawo busuuzi toyiga bakasitoma toyogera nabo bulungi obawa bintu byakifere abamutunda bibbe kakati omulimu lwaki nagwo tugukwegezaamu ganta into nteeka mu bintu byo tonteeka mu bintu byo minzaani ya lubege olwedde nebyotunda munda bicupuli enjogera nfu obuyonjo bufu obuyiiya tewali toyiyiza bakasitoma kugamba nga empagi zonna omalagga kanago kugamba gwe bulijjo nze nkulaga mukwano gwe gw'okola byakiyaaye bulijjo oli munnanfuusi ng'omulimu gukwegezaamu ogenda okulaba oteekamu ttaano okgenda nga gugana edda nange nkuwa bbiri gukutegedde nti oli muyaaye emirimu gitwegezaamu ennaku zino lwaki tetuteeseewo mpagi ya bwesigwa wakati waffe n'emirimu gyaffe tetuteeseemu kwagala wakati waffe n'emirimu gyaffe bw'olaba okola akantu ng'olaba tekeeyongera wadde tugamba nti funa omulala naye kiyinza okuba nga kiri kugwe nga gwatagulaze mukwano kubanga n'aka kalimu k'olowooza ako koli mu kuvumirira waliwo abagagga wadde nga bayise mu kalimu ako waliwo abazimbye emmotoka abaguza amamotoka mu boda mulimu abazimbye amayumba mu boda mulimu abali mu kukola amataffaali bloka nga ba CEO naye gwe okwata kati banotabula ebitaka byonna okuba bwote bw'okikoze okuva mu 12 oli mulombe toyiya nti omulimu guno guvaawa katudde ku nga tugenda okufundikira eyo olwaleero bwa nayogera wano bwe nali njogera n'abantu abamu ne mbagamba nti emirimu gino egimu tulemereddwa okugiteekako kyetutadde deadline bw'obanga obadde ozze Kampala bw'ojja Kampala n'ofuna omulimu nti munaye gwa butembeeyi olina okwewa salesale nogenda subula emaali bwe nti njitunde bwe njitunda ngenda kuŋŋanya sente bwezitimbe nga nsasanya bwezi ti otandisa okwekubula kino njagala nkikolera emyezi mukaaga kasente ke mba nfukuŋŋanyiza mu myezi omukaaga okwo ŋŋende nfunayo ekitundutundu ku luggi lw'edduuka awo ŋŋenda pakasi okumala omwaka ogwo bubi nnyo bwe nvaawo njagala nfuneyo oludda mu dduuka oteekeddwa okwewa obudde bw'ogenda okukoleramu ekintu ekyo oveewo ŋŋenda tandika ŋŋenda kola nga kino ku bbanga bweriti bwe liva wano nekuŋŋanya kasente mu bbanga lino oba batya oba batya njaga inshallah mungu ng'asasidde n'obulamu njagala nzire ku kino ŋŋenda kuzaala omwana bw'anaatandika kugira mutwale ku ssomero bwakubwa myaka awo ng'ebiri maliza P1 mutwale wano senga asonda maliza sikulu njagala mwongere bwe bati tuzirina ku bulamu bw'abaana bwaffe lwaki tetubulina mu bizinesi zaffe kubanga omanyi bulungi kiki ogenda okukolera omwana wo buli mwaka gwegattako ayogera nti mwaka guno agenda ku ssomero era olubotandika patano muyingirizawo nassale ontegedde olumalirizawo nga heka nedda amaze P7 tiye njagala munoonyeze mwaka mumalira P7 njagala mutwale mu ssomero eriti obulamu bw'abaana baffe olw'okuba nti bwo bulabika tubuyiyiza era netubwagala muwana n'afuuka kyetwagala abiri naye ate omulimu ogukuyamba otutuukiriza biri weerabidde nti nagwo gulina obulamu ate olemereddwa okugwagala ogenda ssaawa z'oyagala ogula byakicupuli weewoze abalala tobasasudde abakoledde kwegamba obulamu life expectation oba obuwangazi bw'obulamu buno ne buba nga butono kyovola bizinesi za munnayuganda bw'etagwa mu mwaka gwakubiri ogwokusatu eba teriiwo kakibeere kyeyo tulina n'enjogera egamba nti ekyeyo ha ekyeyo ekisooka kikusala ha abasinga obungi ekyoyo ekisinga bw'ogenda e Dubai emyaka ebiri egisooka gikusala jjukira oba tomanyi ate bw'ogenda eyo olina kubira mbayo kano ekyeyo ekisooka bonna ojja obeetegereze majority si bonna naye majority kuba bagamba ekyeyo ekisooka kitusala lwaki kubanga omukwano temuba life expectation y'abantu abasinga obungi akoze nnyo omulimu oguwangalako ebbanga eddene myaka 3-4 ne China mu Bungereza mu America balina kye bayita family job emirimu nga gya kika nga babakazaako n'amannya erinnya ne libakalirako nti abo ba buttons bakwezi bamapeesa abo be baani ng'emirimu tegutambudde kutandika baagutandika 1700, 1800, 1900 wano mpaayo famiry ng'eyatandika omulimu mwaka gwa 1905 nakati nga bazzukulu bagukola naye majority ya famiry zino zonna ziteekeddwa okuba nga zibadde engagga ng'oggyeeko obwakabaka bwokka abasigaliridde tetulinayo kye tuyita family business lwaki gituzikola tetuzaagala business baganda bange bonna nabayingiza obusawo kubanga nagujja ku taata taata naaguteeka ku maama maama naagumpa nenguteeka mu bato bange n'abaana bateekeddwa Kabazi kitaawe yali mutayirizi nga ne taata wa Kabazi naye yali mutayirizi ne Kabazi mutayirizi alina otendeka y'omwana atayirire kubanga mulimu gwa kika ng'oggyeeko ti gufuna bagwagale emwanyi wanumbade mgezeza kukulibe mwanyi awatari mkwano tewali wabu wangazi tewali wabu gaga kubanga emirimu jafu tukugambi jirina obulamu emirimu jafu jirina obulamu miramu juu angala era jifa jizaribu chifu tukutani kibu au nejavula nejimirira nejiria nejitu sanyusa nejitu nakuwaza nejisanao ne wankubadde jate jisoboro kugenda maso okusinzira kulambwazo singa tuba tujiteesemu ekirungu kibayita kwagala kulanya ekintu kyoyagala kuba tokyagadde totekeddwa kuba na subi kuba tewali subi jijja kutegeera mangu nti obadde ogweyambisa ate era gujja kulekawo mangu ozungire ku mulala n'omulala guzungireko era bwona awuli omuntu ebiseera ebisinga agamba nti nze teri mulimu gwe sitakoze nasooka bwe najja e Kampala nalinga ntunda buveera fa capital we nakajja n'engula booda bwe ngula booda nagivugamu emyaka nga esatu ne ngenda ku kino awo wonna wonna yalinga akola bwenzi ku mirimu bwe gubanga omulimu ogwasooka gwakuwa capital sheeza gwali gusobola okugulira poloti wagukolamu obwenzi kubanga gwe kiwali ogukozesa kyali kiri kirala mwe bale nnyo katukumi wanunaku olwaleero n'enkya mu kyo naye mubeere n'omukwano ku bye mutunda mubeere n'omukwano mu bizinesi zammwe musooke mujagale nnyo ogukole nga nawe ukakasa nti yenna mulimu ekintu ky'okola nga naye mutufu olwe okiwulira nti kyekyo abakazi mwe balina akajana kandi ngenda okwagalira omwana w'omusajja oyo ehe n'abana jjo okugamba nti bamwagala bagambe nti ono baamwonoona omukyala n'ava eri n'akunyiga ku kamasaaji bambi n'akunyiga masaaji bw'ati noga ogenda otuuka ku mulala nga masaaji tamutegeera noga kati ate oyo kamuti n'ova eno ng'otuzi otubuguma mashaallah mu ngalo ne mu ku mubiri gye bafumba akamere obuugi akatunda akalimashi akagwe oli nga teyajja mu bufumbo okusuubula mukwano yajja kufumba nga n'obufumbo bwabukola ki abwagala kandi n'olyoka ojja osanga ono aha oke kankomye wano kuba ntandise okulerega ate era wenna avaawo nyinza okuzuukusabamu batandika okwekuba obukokola ndoozi owulira omusajja kyayogerako naye nga mwebale nnyo mwenna bagyekumiddeko mwebale nnyo okusinziira ntuni yogwanga ebitaliimu ne mugamba ate yalere guba tegunoze ogwo ngulunze ne gunoga namwe gunoze wekabanga mulimu akayiseemu nga waloke mbadde ntandise okubanga nsi mumigoloza nga kale katandise okuleeta obukokola obukukuba mu bukomizi mbadde ngambako bugambi n'ekya mukyo inshallah mungu wanaba atuddiza ekyengera ky'obulamu alhamdulillah nsaba kitibwakkirize tujjako muwanire ebigambo tuddemu tubituulemu wamma tutereeze oba tujjeko oba tusuule oba tujjuzeewo anti amagezi bulijjo muliro lugukugwako ngudduke wa munno 17.9 ye munno kwokoleza bw'oba ozikidde salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Program kole sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bagiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.

0: okuruga mihanda y'ekibuga Kampala okikomu ndambyaro ahabizinga hamuna heri ihanga
1: falo fama
0: chikuburikirize igana mushanjuka tunyiza mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo eri omuntu wa bulijo
2: ubwiye mu bufinga bulijo
3: Babal FM
2: ekongera kukuhereza mu mpereza isingira dro kubanga ya mugundo natera okutandika ngaru mu mei tukuse nchuka chuka muzimu ku programu zizafe iranga kate programu yo
4: ya bueno kubueno
2: ya kukutuka nga kubulirwa sande okutandika ni saa kumine mweza kaungezi paka kusaa kumina bili atobo programu yo ya manye chidukacho Iba tibira ubulirwa sande kusaa kuminemu ekutuka nga kubulirwa mukaga okutandika ni saa musambu paka kusaa munana iza kaungezi Owate program yo ehili minol ikutukenga ko bulirunda kuwa sande okutandika ni saa munana paka kusaa mwende za kaungezi nga bulijo Imperezi eno ekoledwa okongera kunyweza mu mpereza wamuno kukutuka ko bulungi Pala FM
5: Lero mu program na mwatulira tusubwa okutegeera ebyenfuna
6: Kula ilio mtu wa bulijo Nyombi Mahmud
5: Wegate kunyombi Mahmud Nga kunye nyula byonna Ibiku hata kunkula ya sente
6: Fenga abaine bilo ozo vyo kugaga wala no kwa galo kukula sente Nitutula wamu fenanga ba memba Nituwangana magezi Nitutandike milimo Nitukola business za wamu Nituzisigamu sente
5: Ibiye mfuna vyo gwanga Nibiye mfuna vyo gwengu umontu
6: Banaka nyalwashi batususeko baba duse speedy Nti Boba kolera wamu
5: Ovotia kudala lioliko Ogende kumutendiru umulala
6: Bwebanga njaga lukutandika business yokole chizigo Nga yeta agasiri njisivi satu Echokula bidako Nenga sibina njinako sinji abiri Bwenega tanze Nawe Nori Nori Tuweza sinji visatu Nutandika business
5: Na mwatulira ya alero Kuro kusatu Yanja uro kundala Okuva kusawe mo Paka sawa satu ezechiro
6: Okole dawamu kuno kutuyamba nyo Ngituso bolu kubanga tukula mangu
5: Na mwatulira Manyensonga Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
7: ngabuluwa mne
8: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uwereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abadi wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3 ogwokuna 12/6 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
9: Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10
10: You're in the mix
2: Mawulire ku mawulire
11: Mawulire ku mawulire
10: All day long
2: Okunoonyereza ebyaliwo obwebiribaawo
10: Yo.
2: Kuwino. Namasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
12: This your boy, right?
2: Umzandiga. Yewinisa.
13: Aliku Pala FM. Mukwano gwange wenna. Aliku kula eriyo muntu wa bulijjo. Nkusiima nnyo. Nkusiimira ddala. Yefebani mukwano bo wakaddeko emisana n'ekiro yefebani n'osalawo n'ogamba nti mu mbeera yonna yonna nja kubeera ng'ate nva ku Pal siva ku Pal of Africa Radio gwe n'osalawo n'ogamba nti buli kimu kyonna kyonna kya byamizannyo eby'eddiini byonna eby'empisa eby'ennono ebya ashe ebya mawulire byonna nga gwe mukwano obijja ku Pearl of Africa Radio. Ekyo nno kirungi nnyo, ekyo nno kyokola kya kabi nnyo nnyini ddala, era yongera mbwongezi maanyi. Oba oli awo ojja kusobola okulaba nti ate mukwano gwange naawe okyusa obulamu bwo nga Allah ate ayisiriza ku pulogulaamu zino oba enteekateeka zino eza Pearl of Africa Radio. Kyokola kirungi nnyo okusinga ogenda mu bintu ebitakugasa ate nno munnange ebintu. Pearl FM ekyenjawulo nti ezinga ebintu ebifa mu nsi byonna byonna n'ebikuleetera gwe abo mu ddiiro lyo ng'owuliriza buwuliriza oba mukwano nno nga otulaba bulabi. So kirungi nnyo okulaba nti munnange tova ku Pearl of Africa Radio. Pearl ya radio etasosola era toddangaawo n'otya pulogulaamu yonna nti baanammwe muveewo, baanammwe mubake mangu. Nedda teriiko ku pulogulaamu eyeesittaza oba esobola okulaba nti ate nno munnange efubutukamu ebigambo ebitiisa oba ebyawula mu myaka. Era we olaba ng'ekigambo kyawula myaka ojja kukakana nga gwe omuntu omukulu gwakitegedde wekka ng'oli asigadde ku bye. So this is Pearl of Africa Radio. Dakiika ziri nnya zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwakusatu naku z'omwezi ziri 6 omwezi tulimu gwakutaano omwaka omuganda aliyita ddaaza 2022 ku saidi y'obusiraamu kalenda y'obusiraamu naku z'omwezi leero ziri 19 omwezi tulimu gwa Dhulqaada omwaka 2047 kitegeeza nti nange idi esembira gwanasala kubiriza beranga ateno mukwano wete kateka akasente belango kateka yatekateke solo sigalanga ateno mukwano okirisiza daladala shobolo kulaba ntate kituka kasera kalinga kijimu bulunjo shobolo funa ate mukwano empera eza manyi. Nze Muhammad, nze Yusuf, nze Kinobe kiriza kugambi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Embera eliyetya muganda wange, mama wange, tata wange, mukulu wange oba muto wange bitambula bitya. Nze nkoze mu bwenti.
7: I'm a guessing wombo. One more program in Tanda Kumacha.
13: Kano kagulozo kagende eri abazadde namwe wasuubira okuzaala. Abaana baffe bano betulaba tuyige okubazuula nga bakyali. Obange ebbanga lyomala ng'oli ow'omwana w'akadde. Wano wakati nga tanaba kutandika kusoma, wakati nga atandise okusoma. Era omwana otandika okumulaba nti ono omwana ajja kuba kino. Ono omwana waliwo kye bayita talenti n'ekintu ekisomerera obusomerezi byanjawulo. Eyo talenti ky'ekintu Mungu kyakuwa nga kyo kikyo wekka, yadde ng'akiwa abalala naye ojja kwekanganga mu society waali nga akiwadde yeye kanga muddusi, nga musambi wa mupiira, nga mwana muzimbi, nga talenti tagenda nga kusomero lya kusomesa kusoma bwa enginiya naye nga muzimbi. Tobalaba nga ye abaana gye bali. Lini Mungu namuwa talenti nga ye munnange namuwa ne baraka mu bintu byakola mu kulima nga tava mu nnimiro y'enkansa. Mutendeke ebyo fuba okulaba nga kale ne obanga omwagaliza busawo nga n'amagezi agalina abusome. Naye ne talenti ye tagirekaayo, ekintu kyasobola okulaba nti ate nno muganda wange akikola. Obo ntegera abana bo batunulire, tunulira abana bo munnange beranga ate obetegereza oba omuntu oyo naye nagwe nako obuvunanyizibwa olabe ki kyasobola okulaba nti ate afuna. Ate omuzadde tujje nnyo laavu mu baana nga bakola ebyo ebitali birungi eri abantu, nga bakola ebyo ebitasanyusa abantu oba ebitagasa abantu olw'ensonga nti tubaagala. Omwana asobola okuwabya omuzadde, tubalabye ku mulembe guno ng'omwana amuwabya n'amugamba mami nze saagala waawo ku dash isilamiki, saagalawo nze njagala ku senti gundi. Lwaki basamba akapiira n'omutwalayo? Omwana yakulagidde olwo naye ng'ekituufu okimanyi, tukolera abaana ebintu ebinaabagasa oba tubagayidye nga ebintu ebinabagasa, ne wanyiiga ajja kukiraba mu maaso. Oliwo okumukolera ye kirungi gy'ali, yadde ng'akadde akaba akirabanga ekibi naye ng'ekyo ekiba ekirungi gy'ali. Gwe tosobola mulondera kikyamu kuba gwamuzaala oba gwamuyinako obuvunaanyizibwa. So tubagayidinge, tubabeererengawo abaana baffe oba abantu abo be tulinako obuvunaanyizibwa. Omulaba ng'awaba oba nga alina kyayagala naye ng'okirabyemu akabi kimugaane, bwe kiba nga kisaana n'ensonga gimugambe. Obalaba nga tejja myaka gye, keep quiet, muleke alibirabira mu maaso eyo nti mzee yali angana chino olw'ensonga ABCD naye tulesa abaana olw'ensonga nti tubaagala nnyo ate ne boonoonera ddala ekintu ekyo kikyamu nnyo kikyamu ddala. So abazadde bannange bakulu bannange tweberereremu abantu wetu inako vunanyizwa naddala abaana abato tuberenga ate tugaidinga bagaidinga okusinga okubaleka okwonoona society ntubaleka ne bagamba nti omwana yavumye neiba n'okirekaawo omwana P7 senior theory ndi yavumye neiba balwanaganye neiba n'osirika gwo omusajja omukulu omukazi omukulu tukyusemba mikwano abaana tubagambengako tubagambeko ne kuba kukangavula mukangavule gwe kennyini katubanga tusobodde kangavula mwana wo ani agenda omukangavula omusomesa ajja mukangavula lwa butakola waka tajja mukangavula lwa mpisa ze yisabweru taina budde bwebyo mukwano ali mukola kye wamutu mu okukola era wasobyanga akangavula okugwa waka tekitegeeza nti munnange empisa zizemu ezivuma obutavuma banneiba ekyo kiba kikyogwo mulimu gugwo obo ntegedde webali katugende ko wano
11: okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana adamu kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta zimba masijidi jjamba ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno katika noke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 74 6 7 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga *185#. Beba kusaba Merchant ID tekamu 0905075 ogoberere endagiriro tekamu muwendo gwa sente oluvanyuma otekemu ensonga masijidi jjamba oluvanyuma otekemu pini namba yo olwonga kiwedde fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuweerayo famire yo mukadde wo taata we yakugendako oba maama wo tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana
13: ddala zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana ke kanyumire omukwano ke twolekedde olunaku olwaleero oba essaawa zino zennyininnyini nga bulijjo nabagamba enteekateeka eno yakaseera buseera enteekateeka eno yakadde okusookera ddala nebaza nnyo abategedde omulanga guno nga mmwe mukikola ku lwa Allah bamikwano mukikola ku lwa Mukama Katonda nga teri mulala yenna yenna gwe mwagala abasiime wabula n'okusoma obusoma erinnya lyo kuno ng'oluusi angwe si kye kigendeerwa kyo wabula nga gwe otaddeyo ku lwa Allah era ng'okimanyi bulungi ddala Allah ajja kukwanukula Allah agenda kukuddizaawo mwebali nnyo mwebalire ddala eriyo abaddunga n'enamba baazi savinga dda abaddunga n'enamba baaziwandiika dda masimu gaabwe ku bupapula baazikwata mu mutwe abamu ekyo nno kirungi nnyo yegimu ebimu ku bintu by'osobola okuteeka mu maaso ga Allah by'oliteekayo ne by'osobola okuteekayo kati n'omugamba mungu wange eno enamba gye nnyina mu ssimu nagijja ku Paul naye yakusaddaaka Allah wange lw'enfunyeemu nsaddaaka enamba saasevinga nti ya ddiiru nedda saasevinga ya mukwano Allah wange nedda Mukama Katonda enamba eno nasevinga ya saddaaka ne mmutwe nagiteekamu Allah wange mbadde nsaba onnyanukule byenkusaba nabagamba w'obanga oli mu lutabaalo lw'olimu w'obanga olina olutabaalo lw'otabaala omwaka guno tabaalira ddala tozikiza toggwaamu maanyi towummula w'obanga olina ekirooto kyo ky'oyagala okutuukako munnange ebbanga olaba ligenda obudde tebunnagenda Allah asobola okukyusa kyusa ebintu bye. Allah asobola okukyusa kyusa ebintu bye nga wabeera ayagadde. Nze nabagambako nga sinnajja wano nayingira omwaka oguwedde. Nayingira omwaka oguwedde nga simanyi nti guno agenda okubanga okutuuka wakati nga ndi ku Pal. Neera ne targeti zange nazitatinga ndi eri gye nnali nkola. Nazitatinga z'omwaka ogwo nga nsetinga gye nnali. Era Allah wange ne mbiteeka ne maaso ga Mungu. Kakananga Mungu mugambye mpe ekisinga. Naye agenda ogattagatta. Allah yatusinga okutegeera. Ogattagatta by'omusabye ne w'oli nga tebijja kusoboka. Ng'alina kukukyusa. Olabanga Allah ayina embeera gy'aleese mu bulamu bwo. Togwanga mu maanyi, sigala ng'osaba. Ggwe wenna asaddaaka, ng'olina ekirooto kyo, ng'olina ekiruubirirwa kyo. Saddaaka, togwamu maanyi, byongereyo, sigala nga Allah wo obimusabira ddala. Era olabanga Allah ayina embeera gy'akyusakyusa. Obwongo buleme kudduka ku ddogo, baleka abo baleke bali ku byabwe. Mungu ye kabaka wa byonna. Obwongo buddukire eri Allah. Oba oli awo olowoozeemu nti oba Allah ayina kyalimu kunteekerateekera. Nekirowoozeemu. Kubanga obadde omusaba musajja wattu, obadde omusaba mukazi wattu, sigala ng'osaba Allah gw'ayina ekirooto, ayina kyayagala okuba, oyina ky'osabidde Allah ebbanga ddene, oyina ky'osabira Allah. Abaddu ba Allah abamu bagenda na kukaaba n'asaba. Tetunnafuna busobozi naye twagala. Kakati kye tulina okukola kye kiriwa kusaddaaka, kulonkomayo kana akaseera Allah ke yatulonkomerayo. Naffe tukalonkome, tukakozese, tusaddaake ate tumusabe. Allah ajja kukyusa obulamu bwaffe. Kuzira 7 kumi n'emu 7 23 0777 11 79 23. Eri mu mannya gasozi Muhammad Haruna. 7 11 79 23 eri mu mannya gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0704076 74 6070. Eri mu manya ga Pal of Africa Radio. Ngosako kyonna kyobeera osobodde, Allah kyabeera akusobozesezza. Kyotekako si kyange. Tuzimba muzikiti masjidi jamba, tuzimba masjidi jamba. Gwituli mukulaba nti ate muganda wange tuzimba. Tweberelemu wakati nga naffe tulina obwetaavu bwe twetaaga okuva eri Allah. Twekwate amaanyi tegakuggwa. Gw'omusaddaasi ekyo kyokola Allah kyayagalira ddala. Luli bo olwo mweze naku zomalanga osaddaaka Allah mwalonkoma. Oba oli awo Allah ebiseera ebisinga omusaba kino n'akuwaamu kirala. Allah omusaba kino n'akuwaamu kirala. Waasa antakurahu shay'an wa huwa khairul lakum. Oyinza okwetamu ekintu naye nga munnange kyekirungi gy'oli. Waasa antuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Oyinza okusaba Allah ekintu n'okyagala naye nga kyekigenda okuviirako accident, nga kyekibi gy'oli, kyekigenda okuviiramu akabi. Ky'ova olaba nga byonna byonna w'ozingazinga byonna tugamba bya Allah. Mukama yateekateeka. Singa tumanya koodi eyo ffenna, Allah yateekateeka. Ogwaffe gwa kusaddaaka ne tumusaba gwakkola birungi. Oba oli awo Allah n'oteekayo gwe ky'oyagala. Mungu n'akuwa okusingawo oba nakendezaamu kusinzira ku myaka n'embeera ne society woli oba nakuwa kyennyini kyomusabye byonna Allah abikola byonna Allah abisobola byonna Allah abisobola oba tuli fenna tusaddaake nga kyosaba Allah tozikiza wabanga osaddaakira muntu yafa sigalanga omusaddaakira kubanga emu ku mmere yaawe gye baaleka emmere gye basobola okubeeranga nga balya zedduwa zesaddaaka gwe muteereyo neyogera ekigambo eki n'otongerako birala Allah wange saddaaka eno egenda eri muzeeyi muzeeyi maama muzeeyi taata egenda eri jjajja Allah wange kimala Allah yekyokola akimanyi ekyokola Allah akimanyi tusaddaake tuteekeyo ku lwa Allah tuteekeyo ku lwa Allah tetusobola kwenkanankana oyo asaddaaka n'oyo atasaddaaka era omuntu azokka obuzokusi n'asaba busabi naye ng'alinamu n'oyo asaddaase n'akola ibaada ez'enjawulo n'awanika emikono n'asaba era byanjawulo okitegedde muganda wange byanjawulo ekyenkizo nti Allah talina mutemwa nti mumpe emitu akakadde aa mumpe sente bweziti nedda nedda baganda bange Allah ekyo kyokka yakyesigaliza era omuweebiri omuweebiri tasobola kuddiza kanaana kizibu era akuwa nnyingi nze ndaba wana abaddu basindika emitwalo kumi n'akwata emitwalo kumi n'akwata emitwalo ataano n'akwata emitwalo etaano n'agisindika ku lwa Allah omuddu oyo omuddu oyo lwaki Allah abatamumalira gwe n'otayipinga ku ssente y'ennaku zino n'oteeka emitwalo kumi ku ssimu la ilaha illallah n'oteeka akakadde ku ssimu nze abagamba bino essimu nze nziraba wano oli n'ateeka emitwalo etaano ku ssimu n'oteeka emitwalo esatu ebiri omanyi kyekitegeeza ako kameeza kalamba n'okwata emitwalo ebiri n'ogissa ku ssimu lwaki Allah abatakwanukula n'okwata omutwalo gw'ensimbi 12345789 mutwalo omuddu n'agussa ku ssimu ng'aguwadde Allah emitwalo kumi ng'ogiwadde Allah omutwalo ng'oguwadde Mungu enkumi ttaano n'ogamba nti Allah ziizo nzikuwadde eriyo omuddu n'onyiga sente ze ya tayimu n'ogamba Mungu leero sijja kugula data enkumi bbiri ziizo Allah what does it mean owulidde Allah akowodde n'owulira ebyo nno Allah abiwa batono nnyo si nti olina nnyo abalina gye balina okusinga era bawulira babimanyi era babiraba eriyo abaddu kuno nga irimu bagirina Qur'ani bagimanyi bulungi era ne aya ezikwata ku kintu kino nga bazimanyi ne ahadithi nga bazimanyi n'ebyafaayo nga babimanyi ne sente nga ate bazirina ne batasaddaaka tobamanyi oba tobamanyi Allah yabamanyi naye kati ggwe ku byenjogedde osanga olinako sente zokka oluusi osanga olinako irimu yokka okitegeera osanga olinako bisaamusaamu ng'oli awo bayina bayina naye ne weerekereza n'okwata enkumi ttaano n'oziteekayo n'okwata etaano n'ogiteekayo Allah akulaba ku 077 10 79 2 3 077 11 79 23 erimu mannya gasozi Muhammad Haruna 0777 11 79 23 Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0 musanvu 0 mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu 0706 74 6 city 70 elimu manya Gapal of Africa Radio 0 musanvu 0 mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu elimu manya Gapal of Africa Radio ba mikwano abatuuliriza oba abampuliriza kintu kusaddaka Allah chiwabuwi Allah chiwabuwi muntu gwesebo kuita mitendera jonna jonna noleta niya nokwate simu nojinyiga neyaka nouliriza namba nobako wojiwandike wantu oba nojiuliriza buuliriza nojikuraminga mu mutwe nonyiga code zonyigeza Airtel obeza MTN no typinga nibalita network olusi bambi neegana noddamu ololo nononyachi ononya Allah Allah biwabamika Allah biwabamika Allah biwabamika batono nnyo oli mwabo mwebase no nyiga nibaleta sending buying what data buy no teka ko send nibaleta amount no zirowoza ako no tayipinga olumbambi no gena kuteka mwe kinene nga sento inako ntono no damu buto no damu neera ne otuka amount no teka mwe zisani dezoli nako Allah yagala kumuwa nibambi choli nakecho noteka musendi nibakusaba kodi nojinyiga ngati wali akukasi nga kodi Allah yajimanyi nawe naye nga tozisindika nti otekeko masanyalaze gake no oziwa Allah oziwa Allah okusaddaka Allah kuwabuwi Allah londa mu abo babera yagadde babera yagaliza tusabe nnyo Allah tuteke mu abo abasaddaka kubanga Allah wakumma omulyango ogwo n'aguggala ebizibu biba bingi byogenda okufacinga eriyo omuddu wa Mungu nga sente azirina buli kimu ng'akirina buli kimu omukyala oba omwami amulina abaana abalina bizinensi zitambula sente weeri amamotoka agalina amataka agalina tapangisa naye ng'ayina ebizibu ayina ebimutawanya bingi nayenga echi omulyango gwabula yo guli gumu era okumanyanga Allah abatanayagala kuwa kintu abatanna kikuwa era naye tubatuogera bino birabanga byakusaga ngo omulyango go Allah tanaguggula gwe gwaguggulidde soka webaze abogere kintu kusaddaka noteeka ya matuno owuliriza notajja nako nokuwata no wandika enamba zisimu no sako ebyo Allah abiwa batono ebyo Allah abiwa batono mwe bali ababiwulira nga buli kimu bakirina naye nga tebimukolera era nga alina n'ensonga ze zaateekawo nga alina ensonga za ssaawo nga zzo omutima gwe gumugambye ezo era n'aziyimirirako nnyo nga atelabira ddala nga ze ntuufu ensonga zaateekawo kuba tuli fenna okusaddaaka Allah akugaba bugabi naddala gwe ampuliriza laba ati Allah waakwagaliza osaddaake mukano akaseera kabeera okumpi nga abuuza baani abansabambawe olaba Allah nti akwagala lwaki ogamba nti Allah yakwerabira tekisoboka nga nikana akaseera owulira nga kana akaseera owulira nti Allah takwagala kana abaddu kibategera ne alamu ne zivuga nga bwe bazijjako ne basigala nga beebase gwe ng'ogamba Allah takwagala gwe ebintu by'olina challenges zosanga zibulamu saddaaka twemanyize nnyo saddaaka muntu oyo zaffe tuze manyize nyo mchala wa kameza. Sango mchala bambi. Nga kukameza kebamu wa kwa fisebili, kwa fisomu, kwa fisetano. Na sadaka na asaba Allah. Nenga Allah mubeledeo mumbela yona. Na Allah mubeledeo. Kuziro musanfu, musanfu, musanfu. Kuminemu. Musanfu mumuenda. Abiri musatu. 0777 11 79 23. Elimu manya gasozi Muhammad Haruna. 0777 11 79 23. Elimu manya gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0 musanvu 0 mukaga. Musanvu munya mukaga nsanvu 0706 74 60 70. Elimu manya Gapal of Africa Radio. Omunu Allah mwaisirizo kututa asa abalabi. Allah mwaisirizo mu okutuongera okuongera baraka mubyenfuna. Ebyo byola bange byokusaga. Allah mwaisiriza embeera ne tuchuki.

0: Mwagala, akomyewo n'amanyigambi rundi ebiri. Weefunire Rock Boom oba Silverback Energy. Kebera wansi wakasaanikira, ky'olaba ky'owangula. Rock Boom, amaanyi g'abawanguzi. Ebyokunywa eby'amaanyi si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamama abayonsa, n'aba batakwatagana na kirungo kya kaawa. Akazannyo kano kakakasibwa aba National
1: Lotto. Obweyamu bofinga bulijjo. Kwekwongera okukuweereza mu mpeereza. Esingira ddala okuba nga ya muggundo. Natera okutandika nga lumu May. Tukoze enkyukakyuka muzimu ku programu zizaffe. Era nga kati programu yo eya bwino ku bwino yakukutukangako buli lwa Sande okutandika ne ssaawa 11 ez'akawungeezi paka ku ssaawa 12 ate obwo programu yo eyamanya ekiddukaakyo. Ibadde bera buli lwa Sande ku ssaawa 11 ekutukengako buli lwa mukaaga okutandika ne ssaawa 7 paka ku ssaawa 8 ez'akawungeezi. Olwate program yo ehiliminol ekutukengako buli lunaku lwa Sande okutandika ne ssaawa 8 paka ku ssaawa 9 ez'akawungeezi nga bulijjo. Empeereza eno ekoleddwa okwongera okunyweza mu mpeereza wamu n'okukutuukako bulungi Pearl FM.
2: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozesezza momo. Otawanyizibwa okunoonya kyenji wano na wali.
3: Hey, papo inamu kakyenji awo.
2: Okakibwa okwegayirira ku ssente ezizo.
4: Kondakita, balansi wange.
2: N'ebiseera ebimu zikuyiikako. Ate oluusi ne zikubula nako.
3: Bannange, enkumi zange ttaano muzindabiddeko.
2: Weewale okukaluubirizibwa mu ngeri ezo zonna. Kozesa momo app oba nyiga *165#. Okusasulira ekintu kyonna awantu wonna. Onyumirwa obutasalwako ssente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'5,000. Olina amaanyi okubeerawo nga tokaluubirizibbwa. Ago ge maanyi ga momo.
5: MTN.
2: MTN Momo Uganda Limited erungamizwa banka enkulu eya Uganda.
6: Bovuga biki nawe?
7: Ago ku nguudo. Traffic updates. Tegere ebyentambula nga bwe biyimirira.

0: rock boom from Harris International genda kudukeri kuleo kumpide supermarket zo na mguanga Uganda omufune omunywe wobera nga okirizibwa okubanga omunywa gobonywa atenga bosubira no kuwangula
1: kunywa bunywa no kuwangula
0: tunanya kwa nafa bali kumkudeze njawulo mu kibuga Kampala batubulira kentamla yebiduka weri atetumanye ate bigenda mu maso nakuzo mwezi 12 batadewo nga gundi
1: Republic holiday bakumula
0: sema wasuzo tieyo
2: nasha bulungi mwangu mumbeja wasuzo tieyo
0: ya osobola jo chitebereza nti nasuze bulungi nyo kale munango kudde butugizegizemu otuyisizemu ko
2: kubaka wasuze bulungi nyo
0: yes sebo mubufunze tuwe ku ntamula yebiduka yefananye ku lugudo rentebe
2: ndaya zizanyo bakama bange mwena abali mu studio za radio balo kikumi mu mutambo katanya zemweda ekula lyo muntu wa bulijjo omulungi aye 10 ya kumukutu guno wagega kadde katotwa ya misingi si za kutaba buzako tibanna ndi mwe bali tuagala mwe bali tuuliriza nafe no bwetu tumo program ene tuli omukeze takedde ya kumukutu rwetebe nga kujagala kwa ingire kivuga omanye embera kwa yimiride naye ngo kubira kera kunkurunge wazana zibade zitambya dala bulungi nyo kupata pati dakika ziri pinku sa kuzogeda kumekiriza mu kwa ingire kivuga wanenda masuba mu Jackson kakwata mu dakika ngatano ku satu olono no bya anga wori kero bwo kuza ku print mu site de mara de muzibo pake to nena ko tuse mu Jackson nena era ku kakutte mu kwandu kwange dakika ziri nya kusaka gana izoni zo kumekiriza mu olono no wori ongera wasu bali ku Jeff Sabala Jeff Sabala na wori kumekiriza mu dakika ngatano ku munana mudala ekurumba yakibuye okuvali wa kuroto na Paris na okakutte era na digambye jakari kuso kudoro uta kushare ngo je kwale na moro ukuroko tawa ndere kenda kuberera dala nongi nyo ngo yingire kibuga ekato wano wasi tewali nyo busiwa kuja ku bitale katika pili kusatu zo kumikiriza mu orono nobera nga weyongera yo nkabula wo bitatu bwe pakanya machana lero ku rukudo rwetede nzerule Abdu Sharif wano ku rukudo rwetede
0: okay tuanze tuanze ge le Abdu Sharif kanonya ko kuwaswa he kasobe
1: Mugabiru vega.
0: Kaso vire. Mwanyaka tena yebi aliko
1: vire. Zeno kutandika nga kuwa. Kutandika na gawa nongo. Kiyango ingi lechibugo vakunsalo ya landani.
0: Oh, sebo.
3: Gabi chito suri ya.
0: Ah, vina wakami. Binabagambi wabidabye. Binabagambi binabagambi jo wabidabye. Goro wezaba de. Kare. Ebe tubiye keso ketugene mu ntambula yebiduka ebitunabidabo oluvannyuma.
3: Omuranja uliza nga bulijjo nakosa olugudo lupiri kale kyanje okujja kubanga oyinzaka kusasa ebintara dakika siringa satu kunya ngaogumiizizaamu akuggala kulambiro leero tetufika amaanyi nnyo ero gina kuba okumiizizaamu edakika zijja kuba satu kunya awo ojja kuba okumiizizaamu ngowegakyamu bitaala byekyali ate kwasalanga okwegatali ku maalo ya muhayi awo nabo batambulira ddala bulungi ekiyinza kubanga emukubiri kuba okumiizizaamu waliwoka okubira ddala ku samberina atoke dala wa kureli okikia dala wansi kukiriji ye ukota wana unawa tambe dala kastobo jangu ya mkitare ukoto okikia dala wa kuru katali awa kastoba katala wali wa tiendo wa tambula uluru becho ija kupanga biri kusati jokazo kumikiriza amu kutali kuchara kaira gande kira wo wa ino ujo becho ija kupanga biri kusati kwa kumikiriza amu kutara ukiwa tiendo tambe dala uluru wansi kukolite ija becho ija kupanga biri kusati kwa kumikiriza amu kutara
4: Traffic updates. Tegere by'entambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga.

abakabalonde bakyagenda maaso n'okukima amabaluwa gaabwe agabayita okwetaba mu kulayira okutandika obutereevu okukola n'okuweereza abantu ababalonda okulayira nno kuno kwakubeerawo sabiiti ejja okutandika ng'ennaku z'omwezi 13 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 nga kwakubeera ku paalamenti era abamu ku babaka be twogeddeko nabo bawera nti oluvannyuma lw'okulayira baakutandika okuweereza abantu baabwe awatali kubeerabira Boba nechimina chi Democratic Party mu bendo bendo lye Kampala bavuddeyo ne balaga obumu bwabwe nga bwe bali emabega w'omukulembeze wa DP Norbert Mao nga avuganya ku kifo ky'obwa speaker mu Parliament eddako ey'12 okuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku kitebe ky'ekibiina kino okubala Ntuma Road mu bitundu by'e Lubaga Wano Makeski atakira mbule na Chibuka ono nga yaliko omuwandiisi wabaliko obule mu kibiina kino era nga kati akola ng'omuwandiisi w'ekibiina kino mu bendo bendo ery'e Kampala ategeezezza nti ensonga zonna ziwedde era nga Mao gwe balabamu essuubi okulaba nga agenda batuusa ku makula ate mu kaweefube w'okuzza obuggya n'okuwandiisa emmotoka zonna mu ggwanga okufuna digital number plates ministry y'ebyentambula esabye abakulu mu by'entambula okugoberera amateeka agaleetebwa n'okuwandiisa emmotoka zaabwe naddala ezo ez'ebitongole bya gavumenti okufuna digital number plates wano kamisona avunaanyizibwa kulungamya ebyentambula n'obukuumi mu ministry eno Winston Akatushabe wasizidde n'ategeeza nti emmotoka ya gavumenti yonna eri ku luguudo nga tefunanga namba ya digito eri ku luguudo mu bumenyi bw'amateeka gabadde mbufunze wano ku 9.7 FM nkolera omuntu wa bulijjo mbadde nasuma nedroga kusomera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

0: Pale FM ikuliru muntu wabijo. Baniriza musawe yokubiri, mkulike musawe sose. Ebya Iran na Amerika biyebio. Nengira debate wano, urusi maraba ku YouTube nga muyomba. Abamu nga mwetu wala. Nenga biyebio. Chegira. Biyebio munangi, ate tunakulachi. Tetulio babu ulira. Ene, mulimu ama ule getuba ubuliru lumunga, interpretation doyo. Waluwe chiri ya mabega uwa maulire, ne munange. Biebe no. Sawa ya kubiri, edatu inabinji betugeno kubanti tuwete gereza. Etu inabinji betugeno kubanti tuwete gereza. Ngena baza koku teka li aise. Eteka li aise. Eteka li aise. Kati ngena kubulira, biba jemu ne biba ale semu, okusinga wetuli. Biruwa biba jemu, biruwa biba ale semu. Awo tugeno kubanti tutambulira okusinga. Abali ku Big 8 wali jenadiwe ku Sente Marodi mwenye kubanti mutadeko Felix Fazo Enansana. Mamo Haruna nkubuzi za konyo. Tulabile abatadeko limulago likanyanya. Newe wali nyo kubanti munafo tuliriza. Manafo abali wali nate kawala. Mumbau abali waise mumbau mwenda. Nga mutadeke kule rio mtu wabili jo. Abatu wiza nga musinza mumutali wenja ulo. Na kustage za boda boda wona wolinga. Unangu tumude paru webali nyo. Katingena batu wala kuteka. Dema za dokubanti liita. Neri agenzo kuita. Walubi bajemu. Walubi balisemu. Wami Museveni yali ndiridwa. Odite ikako mukono. Esa wayo na. Awe tugendo kubanti tuda. Na emba jukizanti soketu demu tusadake. Soketu kule sadaka. Mungu waja kutukuza emali ya fe. Ataja kubatu wa natebi singo kuba ebirungi. Aja kubatu we mpera. Tuzimba masjidi jamba. Enteka teka za cha agenda maso. Iranga maso mire namba wano. Na bagama nti osobolo kwe kumiti. Ngano ganti muna kunja kuteka ye nkumi tano. Ate paka project buwe na guwa. Nja kuteka ye nkumi biri. Nja kuteka ye mituwale ebiri. Mungu nga buo musaba. Akumaliri vyo na. Oina business nga rezita ambula bulungi. Sadaka kula sadaka. Mungu waja kubata kudizawe simu. Eri noti musamu noti mukaga nsambu munya. Mukaga nsambu kuteka. Aba Airtel. Zero musamu zero mukaga. Nsambu munya mukaga nsambu. Eri mumanya Gaparu of Africa Radio. Zero musambu. Zero mukaga. Nsambu munya mukaga nsambu. Ne zero emisambu esatu. Kuminemu musamu mwenda biri satu. Eyo eri mumanya Gasozi Muhammad Haruna. Zero emisambu esatu. Kuminemu musamu mwenda biri satu. Watengu babuko sama chanti haidi. Ya eateleri kumi mwenda tano zero msambu tano. Kumi mwenda tano zero msambu tano. Atinga ya MTN ili tano mnana. Biri tano nya mnana. Tano mnana biri tano nya mnana. Tusadake. Ate sobuluke kantu zimba omuzikiti tukumalirize. Insha Allah. Katuge no kudaira kankujuki ziba nafe abeguni rio mugongo. Baku janja bagwe munafe nga magumba gases tukaganyiga nafzi omugongo gukuruma ukamala bagenda kujanja bonida kusente ntono dala bajanja ba boko senkule ya therapy treatment masaji na home care gende kawempe wali masuga katale wali wechi pande cha bogena kubochi raba omugongo gukuruma uli mukagali uli kafaliso uli ya utubitegira kwe gamba ononya zigenda buyindi ya tito zirina totunda chibanja wa magumba na mugongo ogenda kuoni na kawempe wano kutano obanafa bajanja bibo mugongo webali esimu ya noti musamutane emu 193333 noti noti 0 musamutane emu 193333 noti noti 0 musamvu mukaga nya 5583 0 musamvu mukaga nya 5583 egone ndio mugongo kawe mpe kunoti musamutane emu 193333 noti noti banafaba atoba funde bulungi ate bakuwonye omugongo na magomba. Inspiration is Education Services wayagala dokusoma obusawo obwannansi abannaffe bano bagamba nti bakuleetedde omukisa ogw'okuyambako okusomera ebweru w'eggwanga mu ggwanga lya Malaysias ku bisale ebirungi ate nga bwomala okutendekebwa kuyambako okufuna omulimu okwetuula ensi yonna gye weegomba abagamba nti bali mu kuwandiisa kati eri abamala siini yokuna ne siini y'omukaaga omuli nammwe abakola amasomo ga arts awamu n'okuyambako nammwe abakola diguri bagala kuyambako nammwe abakola diguri mukose yenja ulo nga mwagala kuchusa mukole nansingi baku yama kukolela application admissions kusane visa ekukirizo kola nga bwosoma. Inspiration is Education Services bali ku Gabarodi Suzy Plaza umaliro gusoko kulira na DFCU banka esimu noti musamsambu biri mkaga mu biri Nkaga mumu sambu, nkaga mumu kaga. Aba Inspiration is Education Services. Kunotu musambu sambu biri. Nkaga mumu biri. Nkaga mumu sambu. Nkaga mumu kaga. Banafabu ati wafune bulonji. Katugende kuteka. Finally, diya isidwa. Diri mochi, baje mochi.
1: The inside story. Songa yomunda, tukutangu sesiona, mubanga tono nyo. Amaudide, no kweke ninye nsonga. Nsonga sema songa, muprogram, The Inside Story. Nsonga yomunda, ikutusibu wako.
2: MTN, everywhere you go.

0: jamba na mbasomera ku namba y'essimu gwe munanga abadde tayagiwulidde essimu eri 07 sindi kuoko kati 07 ejja kuleta manya gasoza mama Daruna songa te Airtel ojja kunyega star Airtel onyega 07 06 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1: wabarakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Amanya nituhuzi. Nzee Rahma Yusufu Namoviru. Angambidi densanji.
0: Mama, leroru gudona lwefuzi, lwefuzi. Rahma Yusufu Namoviru. Ovidi densanji situnduchi.
1: Nsanji mutawo ni wenyini. Yesu, yenyeo. Ilanga, limukozi. Kwa Matovu Muslim Secondary School au inachilebe nga dosi theology akulide vya dini somedele
0: kwa mandese mtu mtufu
1: uvuli ya wajati
0: okay,
1: sawabu akirize
0: amina onako uluwa lero shekati simanyi abantu inzo kwa bakumanyi wadeko matuga abantu na uluwa lero nze nganza mprogramu ya fiyaba chala bazira uigusoso kubela ngato sisinka nako njagalo kwa nilizako kupale FM simanyo ba walio chadewoko nange kwa niliza mprogramu nange mwenye tude onako wangami entino oyagala tutambule kuchitabo Saba tutoke tubanyo nyole chitabo chiche tugendo kubela nga tutambuli lako na makulu gacho na luachi tuchiba sumesa
1: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلواته وسلامه وبركاته عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى ويأتقل الدين تيكا تيكا إنون جيفارنا ويتي نتقابة دي مغيز غفي وبلان تيكا تيكا زي يزيد مخوغيلا كوي سوا إبين غيرا نيمين ببدير نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم ويالفو بنا أقلابانغا Edini busilamu na fetu tukako, edanga tujeya gairamu, nubude walero. Echitabo cha fetu, tugenda kubanga tutambuli lako, tugenda kulaba. Ebya wadiki wa mchitabo cha waita fikuhu ta'amul ma'annasi. Fikuhu ta'amul ma'annasi. Okutegira. Echitabo cha nochirimu okutegira. Butia wetweisa n'abantu mu mbeera ez'enjawulo era nga kyawandiikibwa Dr.
0: Enneeyisa y'abantu mu mbeera ez'enjawulo nakyo bakiwandikako ni kiina ekitabo kiramba
1: naam kubanga kakati since tuli mu nsi mulimu ebintu bingi ebigenda maaso tosobola kukola kintu okujjako ng'okiyinako okumanya buli w'okola ekintu nga tomanyi okola ensobi nyingi ye obera mu kifo wotaina kubera mu buddo obutuufu kuba mu buddo obukyamu ekitabo ekyo ku basomi ba elimu kyawandiikibwa Dr. Abdulaziz bin Fauzan bin Salih al-Fauzan oyo nga alina ebitabo bingi nnyo ebirimu irimu naye nga mu kyo kye kineeno fiqhu ta'amul ma'annasi era nga enkolagana zaffe hajati n'abantu Zivi iladdala Allah subhanahu wa ta'ala nga ya katutonda. Kwa ya tutonda, ya tuteka mu imbeleze nja ulo. Na tuteka mu ibirungeze nja ulo. Mubimu chivaita jibilla obubumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tutonda nga tuliba tomi, nga tuliba liyaza amanya.
0: Tuliba tomi, tuliba liyaza amanya.
1: Tetumanyi, nga ya inotuma otumanyisa. Kati mukumanyi oku, tosobola kweyigiriza weko kujjako ngo ino omuntu akola ki akuyigiriza eyo nayo natuli mu nkolagana wakati yao ni wabeerawo buliaza amanyo kugenda maso ni wabeerawo ensara omuntu tasobola kwekwatibwa ansara wabula ajikwatibwa achi
0: munne
1: ajikwatibwa munne tasobola kweryaza amanya ne wankubadde waliwele waliwo areas wetweryaza amanya nye mumbeera zine zimanyiddwa tutera okulyaza amanya bantu bannaffe awo naona tuli mu nkolagana so Sheikh Fauzani yabyogera ebyo byonna mu kitabo kino yenyawo ngolunaku olwaleero omulamwa gwe nalabye gwe tuyinza okutandikirako ba abantu bali mu holiday abaana bali mu holiday abazadde bonna bonna gye bali ewaka bawuliriza ababadde tebalina budde walire abaana nga basoma nga beekwasa tuli ku mirimu abasomesa mu bo bali waka at least balina obudde okutuula ewaka babeeko ne bebawuliriza so omusomo gwaffe ogwaleero oba omulamwa mu kitabo kino tugenda kulaba fikhu ta'amul au mu'amalatu zawju li zawjatihi butya wetweyisa omwami waina okweyisa ne mukyala we ne opposite is the opposite is true butya era omukyala waina okweyisa nga yeyisa n'omwami we era biki ebibagatta
0: tutandikirawo
1: yenyabo okutandika Sheikh yatandika ekitabo kye mulamwa guno ng'agamba nti al hayatu zawjiya obulamu guno obw'obufumbo kuba bukolebwa abantu babiri tewasobola kubeerawo obufumbo
0: bw'abantu
1: basatu oba bana oba bwakikula kimu ebyo obusiraamu bwo tebukola ki
0: kiri kiri ekikolwa nti mwami mukyala obusiraamu tebukimanyi
1: obusiraamu tetukiina ye Sheikh yagamba nti obulamu buno obw'obufumbo obukolebwa abantu ababiri omwami n'omukyala si kintu kiri awo kyakweyagalayagala ng'abantu bwe tukitwala nti kyakiyita mu luggya bwe kasita weewulira muli nti nkuze njagala kufumbirwa oba njagala kuwasa kino oba olina okukimanya nti obulamu bw'ogendamu sibulamu bwakiyita mu luggya bwakweyagalayagalamu okwo tebuyina bibugoberera era n'agamba nti eyo si nkolagana yakaseera buseera nti omuwala ono annyumidde oba omusajja ono mpulira mwagadde kamwagalemu omwezi guno omwezi oguddako mulekewo aa oba mujarradu shahwa wastimtaa abamu balowooza nti waaba agenze mu bulamu buno obw'obufumbo ye kyasinga okwesungamu kwe kubeera ne munne mu mbeera z'okwegatta nti kasita amala okwegatta neegatta emirundi mingi olwo obufumbo buba bukoze eki buyimiriddewo aa Sheikh yatugamba nti hiya mas'uliyatu naazima obwo nonno manya nti oyingiridde obuvunaanyizibwa obw'amaanyi olina obuvunaanyizibwa bw'oyolekedde bw'olina okubeera ng'otuukiriza nga singa twabutuukiriza Allahu subhanahu wataala agenda kuba ng'akubuuza ku kyo era waliwo n'agamba watabiatun thaqiila waliwo omugugu omuzito gw'oba weetisse kubanga obufumbo buno tubukola n'abantu be tutamanyi gw'osanze obusanzi street nga mutambula nkwagadde nange nkwagadde oyinza okuba nga gwe mutuufu naye nga tomanyi empisa ze ziri zitya tomanyi ogenda musangamu bwangu ki tomumanyi wabula emitima gyo gisisinkanye n'emibiri ne gigamba aa kati ndowooza tuli rede okubeera nga tukola ffenna obufumbo naye nga kano tukeerabidde kapaati ate nga obuvunaanyizibwa buno bwetaaga obugumiikiriza obwannamaddala n'okunyiikira
0: okulemerako
1: n'amagezi ge bayita wisdomu naddala ku sayidi y'omusajja amagezi geetaagisa mu bufumbo buno butya wogenda okuyimiriza
0: lwaki sayidi y'omusajja lwaki si byonna
2: Saidi
0: yogame na dada kusaidi yomu sajia
2: kusaidi yomu chana na choji echidi na ye kubatu tunuliru wa mtu wali wagulu
0: kutuga matijana yomu chale
2: ani ali wagulu ne wakubadomu wa omu chala mtegeira nyo na ye sinza agendo kubeda kabaka uomu maka mtegeira wali uo ebisera echo chok jivaita kawama kawama Allah yajua basajja mukuwa kawama obo kawama nga yabagoberezaako hikima wisdom okulaba butya wosobola okubezawo omukyalo ono nga mbutufu temuyina sente nga wasuze mumpalo mutemulimu wadde n'omutwalo kugenda omulekera naye n'okera ku makya n'omuwa essuubi nga naawe essuubi ly'omuwa
0: Tomani
2: sente zo msubi za jogenda kuzijia. No mteka mwe subi ya yonti zijia kusangu.
0: Kusanga tanungida kwa mba.
2: Simu jidekeko. Make sure wanti yiliko mulido. Na vela kusubi ya yonti. Na yonga na yitomani chogenda kulachi. Jogenda kuzijia. Omuchiala na sigaranga mutefu. Ama kanga tiga kozechi.
0: Tiga sasa
2: gani. Tiga tata gani. So kati yeyo hikima. Allah subhanahu wa ta'ala yajiwachi
0: abami
2: bajitusinga kuna wakwade na fetuina fatiche tusingo kubera nacho gwe mukwano n'obugumiikiriza omukwano n'obugumiikiriza ezo zo sifati wa characteristics za fa abachi abachara
0: kugamba Allah buli omuya muwe chiche
2: Allah buli omuya muwe chiche kyasobola okusitula Chasovu lukubeda.
0: Gamba obuzito wafe mubufumbo buliomu. Allah ya buteka teka. Nga mchino gunavo. Sobola chino. Hasani osobola chino.
2: Na. Kati mumbele farana wetu. Allah subhanahu wa ta'ala. Urechi sachi. Yakola. Nga. Yakola omwami n'omukyala nabateka wakati wawe. Shahwa. Magniti yebasika. Basovu lukubeda nga. Babira bonna. Kakati yeyo nayo tuvuddeyo. Saa wazino tukiriziganyiza nti Hajjati Naafa mbutufu onkubye kakati oli mukyala wange nawe oli mwami wange. Tutuuse kati muki?
0: Mumaka. Byonna emitindo tugigenze.
2: Byonna eri kati tuvuddeyo.
0: Tuwoyo tuzze mu butufu obutukuvu.
2: Aha. Kati olwo tuyingidde muki? Mumaka. Mm-hmm. Awe mjagala tukulechi.
0: Tutandikire
2: biithinilla.
0: Uwe tuli.
2: Nga tu ingide mumaka. Aba tuuliza abalunji abali yeyo. Yara tutegere. Nchi kasto ingira woti obufumbo. Oina ebintu bino wamanga. Ebintu bibi. Na ye ebisele ebisinga tubigatta. Tuina chibaita rights. Ne responsibilities.
0: Obufuna anyezi.
2: Alhukuku. Hukuku wa wajibati. Obufumbo hukuku wa wajibati. Rights and responsibilities. Hmm. Na yevi sere yevi singa. Tudemandinga. Tutela kudemandinga chimo.
0: Rights tujite nte dembe liafe.
2: Rights. Kati rights. Ngo mchala. Ndi mchala gundi. Nina rights zangi.
0: Ngo mchala.
2: Chite gezo musajia ya kola chini.
0: Yazukua.
2: Yanazukua. Hei.
0: Rights teziba zizonga you have your rights mu family mu makamuno ngaziri they like entitlements into ina zino kubera wo
2: rights
0: ngo mchara it's my right okuwe bwecho kulia that is my right you know kumpicho kulia because of bumpasses sichecho
2: yes
0: it's right yango okuliisibwa right yango okulabirirwa
2: kati ngenda chifunza wenti haja
0: chifunza
2: nti gwe right yange ngo omukyala je nchenja gara bakimpe gwe buvunanyizibwa bwo mwami akategekese
0: ulo kategerekese
2: right zo musajja
0: gwe buvunanyizibwa
2: bwo mwami buvunanyizibwa bwo omukyala
0: nti omusajja right ze
2: aha
0: buvunanyizibwa bwo omukyala okuzimu
2: aha
0: ukutegedde mama
2: aha
0: simanyo bali ebwe rutegedde
2: Nti gwe bwobanga nga tonnaba kubanja rights zo. Nti omusajja njagala mpa amahali gange, njagala andabirire, njagala
0: abaffe.
2: gwe soka obuvunanyizibwa obusoka soka wetunulemu nze obuvunanyizibwa bwange gyali mbutuukiriza ndyoke ndimandinge rights zange
0: kubana yeye izo kuba sinzira oko
2: yes
0: naga masijja kola kino kubana yita kola kino
2: eh okay soka titwagala kulaba obusiraamu bwo amaka agandi badenga gateridde nga gatambulira ku mulamwa go gandi badde gatya nga singa gaba gategedde ebintu bino kati tugenda kusookera ku bintu ebitugatta nga omwami n'omukyala
0: nkomawo katono nnyo dakiika mbiri zokka
3: Looking for James, he's got it. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James.
4: Omuli basketball, omupira, motoka zambaka.
3: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix.
4: Ibikonde.
5: And the new WBC silver featherweight champ, Suleiman the Ruler Sagawa.
4: Tense, imisinde jitukugo.
3: Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion.
4: Tennis, volleyball, netball, nebinerabinji, one of the CF Uganda, Ukarura Africa, woman emitter of Wamayanja.
3: Bendigo! Bruno Fernandes with another piece of magic for Manchester United. It's sensational from United's Portuguese Magnifico.
4: Piekinina, come cocaña que viruoso, come soon sura, netwikutusako, mpereza, el secret de lo cubangaya morembe. Full time sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo buli lunaku lwa Sande okuva ku ssaawa mukaaga paka ku ssaawa munaana ezemisana full time sports ebyemizannyo ebimalayo kati biwulirizanga nga tubikutiridde ku mmeeza tubisubwa
6: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu Fortune Tambi Spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. Fortune Tambi Spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
7: Mchala
8: Wanzi mwani
7: Nafunye mwe chilowozo Oba itakali notulitunde Nyongerezeko sente Nkusendi kusugule Japan Kumanda genzo chitunuliramu Ngetakali no itutunulide Nafe tulitunuli Tidikia inavari ya manje Litugatako
8: Mwami Business senda kuzino sinyangu
7: Ateziti
8: Olavi otia Buku hata sente ezo Netakali ya feriri Netubi kwa saba Jolita Coffee Works Limited Nebatulimile mwali
7: Nezikulachi
8: Olavi mwani za dadi mchalu Ava Jolita Coffee Works Limited Bebazi mulimira
7: Vau
8: Zeze mwani zaabwe ezili kumutindo Ogwa wa guru dala Atendo mwami olaba Mumi yake vidi Tuba mumagoba Atenga letuwe stress nze
7: Vau Ugambi kwaza wabaitabani
8: Jolita Coffee Works Limited
7: Njitagedero aliru
8: Njiti
7: Nti behind every successful man There is a woman behind
9: Basange wakiso kuhoima road kuchizimbo kuli Sentinel Bank Esimu Zoom

0: akomye wo na manyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemere wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyoka nokaka kasiba banashola
1: owange olyo chalero
2: ndi bulungi
1: twetegekera naku nsubulu kuba kona abantu benyamba okuba wakumere
2: lohoza kunamu bw'abantu
1: tuzo bulubunga bwa kasoli nengano okusobola okukola obuugi ne chapati
2: era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga nengano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors
1: Supreme Flour ajira mbungu bwa kasoli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya supreme egonda era ngekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Supreme Flour akolebwa aba Mandela Mirrors ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Guno mwaka mpya tokirisa kusigaza bulwadde mubiri ate ng'ekyokuddibwamu weekiri mukono gwe nga mpuliriza aba Star Life Herbal Clinic abakulemberwa Sheikh ate nga Dr. Abdulwahab Mulumba Kafuru mukujjanjaba ebirwadde ebikusumbwasumbwa ngakozesa eddagala ly'obutonde wamu n'emmere ery'emiti egyawano wamu n'ejyajjamu miti egy'ebunaayira kati muwulirizenga ng'akututtolera bw'oyinza okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde okwetangira obulwadde ng'essukaali pressure ulcers asthma Insusu za fukuka, infections, abasajja batesobola, nendwa tindala nyingi. Mwulirize nga bulirwa kubiri, okufukusa wabiri tutunge zo kumacha. Dr. Sheikh Abdulwahab Mulumba, gali wamu na Professor Chisto, musange mupake mpya kugombe chibibi stage. Oba, mkubide kusimu, kunoti musambu noti satu, atano mumukaga, nkaga mumuenda, abiri musatu, beba Star Life Herbal Clinic.
4: Oba dochi manyi joku yungo Uganda, chigazi yebi enfunayo, yoba dochi manyi inti, okusomera mun Nedua, yenga tachimanyi, Allah janukula. Atena awe, malaika nezikusabira chechimu. Yoba dochi manyiti, abachalo kusinga basajo unji. Kabonilo kanko medelo akatono. Zinoneso ngendara nyinji, zogendo kumanyango efu ni debita obi ni wamanga. Echitabo ebisumuluzo bya riziki. Echitabo obonero wenko medelo, obunene no obutono. Echitabo ebiseira, nebi fomu anukulibu edua. Nechitabo edua, esome wangu olimubizibu. Ebita obi nubi unna, bieke nenye zebua, era nebi kakasibua. Sheikh Abdul Kalim Mugendeda. Allah mukume, Sheikh Nuh Uthman, Abu Najiba, nomu genzi Sheikh Muzafaru Mutazindwa, Allah musasire, erango muandisi webi tabobino, Yeshura Imbu Kenya, kakati biefunide ku AK Islamic Book Center, kumukwana akedi, okumpine Centenary Bank, kusiringisi enkumi bilizoka, kubido muandisi, Yeshura Imbu Kenya, kunamba esimu 0702, 16, 9 muemu, 2 mumusambo.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tubakulisizayo ateri jetuba duba kambufunye burunji nyo nyini dara rakiri mukirize atetu egate kupati ya fene gobelera eyo bibuzo bya muyo mugenda masno kusindika nagamba goe nali ya uliriza echivuzo cho sobolo kubira ncho chitu weleza kunamba isimu ya notu msambu tano biri kuminemu kumi kuminabiri namba kwa ise echivuzo cho Nishisoboro kubeira nti ate chituka kwa nubuterefu. Nechifuna kwa nukura mstudios. Ngawe nabagambio cha ina mkadu wafe. Shabdu Rahman Mkisa. Gwe tugenda masno kutambula na yeno luna kurunuvairu. Muna bagenda masno gubirida bu Kenya midwife. Shawari Junior. Twaifu Mayungu. Mwebali nyo mwebali tedara. Chemugenda masno kule chucha wafunanyi siwanyo. Wai mbategezeza ikaramu za fizibere kumpi kadeka kusoma. Waga tandika na chibuzo cha muganda wa fe. Cha genzi masu nukubira anti awereza wano. Munafono abuziza chibuzo che. Agamba is it allowed to assist and make friendship with a disbeliever? It is Chipendwa Hashim from Kasubi. Chipendwa Hashim. Chipenda Kasimu alikasubi wali abuzize chibuzo agamba chi agaye chikizwa kola omukwano natali mukiriza kali kanchivunenga bwichiri natali mukiriza bagenzi mas nokubira anti akiteeka wao mkuru Hashim awe Kasubi
6: okuddamu ekibuzo ekitubuziddwa muganda wafe owekitiibwa owe Kasubi kulimu obutundu bubiri akatundu akasooka fe abasilamu tukiriza nti la ilaha illallah tukiriza mubitu fula basilamu ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah izubazita shahada tan enzikirize biri elazi ezita andikiru wako obusilamu wabuli musilamu nge swalate naba nga hijjate naba nga zakate naba nga okusiba tekunaba elabu otunuli la hadithi ya sahaba iti wa Abdullah bin Umar wa Abdurrahman egamba bunya al-islam ala khamsin obusilamu wazimbwa kumpaji tano bulinganga mzimbo mpaji esoka shahadata la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah okakasa litewaliwo kisinziwa mu butuufu okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntegereka akati omuntu bwakkiriza nti la ilaha illallah kigambo la ilaha illallah kitegeeza la ma'buda bihaqqin illallah tewali wachisinzibwa mbutufu okujja kwa Allah opposite yecho waliwe bisinzibwa naye nga bisinzibwa mu bukyamu mtagerekisa kati ekigambo ekyo kirina bakiyita muqtadiyatu la ilaha illallah wa mustalzimatuha ebivunanwa bya la ilaha illallah nebyo byekakasa ku buli yenna agamba nti musiraamu pwede yulide mumaruga nti la ilaha illallah waliwo la ilaha illallah byekuvunaana okutuukiriza eryoketuukirire eryokebeere entuufu ntegereka biri ebintu bina ekisooka ibadatullahi wahdahu la sharika la ovunanyizibwako okusinza Allah yekka awatali kumugattako kintu kirala kyonna bw'otakikola ekigambo kyo kyoyogedde tekisobola kuyimirirawo era obusiraamu tebusobola kubaawo ekyokubiri itiqadu butulani ibadati ghayrillah okukkiriza nti okusinzibwa kwebitali Allah kwonna kukyamu okusinzibwa kwa buli kintu kyonna ekitali Allah kuki
5: kukyamu
6: n'abasinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bali kubukyamu wa kufri abidiha oinuka kasanti n'abasinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kyebali ko kikyamu yewe nabiri no bujulisi yagala kufunza ufunza kibuzo kibaliko chicham netu inzokuleta hadith nelambro lecho inzo kufunza egama man qala la ilaha illa Allah ina gama ti la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah na wakanya byonne bisinzibwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala haruma maluhu wa damu wa hisabu ala Allah azza wa jalla emali yebera ya muzizo tetwalibwa omusayi bwe teguyibwa okubalibwa kokulyeri Allah subhanahu wa ta'ala hadithi mchafu cha muslim kulyeri Allah subhanahu wa ta'ala bimaana oyabera afuuse musilamu omutuufu otugenda mu ntalo z'eddiini tetumulwanyisa tetuyiwa musayi gwe tetutwala mali ye n'ebiringa ebyo di nga amaze okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala era nga kkiriza nti n'ababisinza babisinza mu bukyamu era kye baliko kikyamu ntegereka point ya kubiri point ya kusatu albara'atu min ashiriki wa ahlihi okakatibwako okwesamba shiriki n'abashiriku tokkirizibwa kukola mukwano na mushiriku tokkirizibwa kuddira muntu mushiriki n'omufuula mukwano gwo nfanfe mu busiraamu olina kubeera wala naye kubanga buli lw'obeera okumpi naye kitegeza kumufanana na kumugoberera nga Allah subhanahu wa ta'ala bayogera ku Nabi Ibrahim nagan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim muline ekyo okulabira ke kirungi okuva ku Ibrahim walladhina ma'ahu nabo abali naye iz qalu liqaumihim jukira webagamba abantu baabwe families zaabwe inna bura'a'u minkum azima fetu besambye wa mimma ta'buduna min dunillah niye musinzi yabitali Allah kafarna bikum ay kafarna bidinikum kafarna bikum ay kafarna bidinikum kafarna bima antum fi min ad-din chemuliko tuchiwakanyiza tukiriza nti chemuliko chichamu wabada baina na wabainakum al-ada wa al-baghdha abada hatta tu'minu billahi wahda wa dhaharat baina na wabainakum al-ada wa al-karaha hatta tu'minu billahi wahda wa la tushriku bi ahada wa yurisa wakati wa fenamwe obulabe no obuchayi no obutakanya okutusanga mukiriza katondo ofunye tetugenda kubera namwe tetugenda kukirizganya namwe na nkola yamwe okutusanga mukiriza katondo n'abantu bonna abatakiriza Allah subhanahu wa ta'ala tetubafula mikwano jaffe ja munda ntegere kabulonji mu mitima ne wankubadde nga tukkirizibwa okukolagana nabo mu byensi ebyokungulu so so okubanga balina ekifo kyonna mu mitima gyaffe oluvannyuma lw'okubanga baawakanya Katonda waabwe yakola ki eyabatonda ne bamukaafuwalira yo pointi eyokusatu ntegereka pointi eyokuna muntu baga nti la ilaha illallah kimukakatako qabulu shari'ati llahi ta'ala okukkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tahkimihi oba wa tahkimiha nokugala muzisa bogati la ilaha illallah oba wekakasiza ko kubandi buli teeka Allah liyassa olikiriza toyina lyo zayo okiriza nti okusala teeka okiriza nti okusiba teeka okiriza nti hijja teeka ne oba toyina busobozi bujikola okiriza nti okwambala hijabu teeka buli kijanga kiriko obujulizo bukakasa nti teeka okikiriza nti teeka nabiyo nevi jene weyuanga siya wateka na yenga Allah yabisa kunabi sallallahu alayhi wa sallam wabunayizi wako kubikiri zanti mubako kufira Allah subhanahu wa ta'ala tuwa ina chwa ina kuzisayo no kula muzisa mateka ga Allah kati ugala muzisa haba antupali mwe miteko mkugala muzisa ntegare kabunoji nena muleza achi eze inja uru ntegare kisa ezo pointi nyana nga maliriza akatundu wako kubiri kakati batuba twagala abantu tubate kulonya miteke ina jagerekse ekatunda ko kubiri kikuru nyo omuteko okusoka waliwo abantu nga kituka katako okubagala okwagala okujuvu bebakkiriza abajuvu bobukkiriza kituka katako okubagala okwagala okujuvu ebakiriza abajuvu obukiriza ntagareka byuri zimbulina nayo budenna buto olwa hadithi kanjireti egamba hadithi ana simki mcha bukhari sana ibn sahih bukhari eganti thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata aliman bintu bisatu omuntu ayifuna afuna nayo obumrefu obukiriza an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ko kubanga Allah nomba ka basimbo kwagala jali okusinga ebintu byonna ebisigadde ekyokubiri wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah kwe kubanga ayagala omuntu nga tamwagala wabulanga mwagala kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kiki kiraga kiraga obujivu obukiriza n'obumerevu bwabo wa an yakraha an yauda fi al kufri kama yakraha an yuqdha fi nnar atekedwa okutamu ekintu kyonna ekisobola okubeera nga kimuzza mu mbeera yonna ey'okuwakanya Allah yokkaafuwalira Allah gabwata mwakumusula mmaliro mukiriza ebisa tu afuna afuna bwenu vwo buchi bo bukiriza ntagalekse teko kusoka mbantu tubagala okwagala okuchi okujude olwobujivu obukiriza bwabwe mteko gwokubiri abantu betwagala okwagala okutali kujuvu be bantu nga bakiriza basilamu naye nga balina amazambi amanene balina amazambi ge bagwamu omuntu asobola okubanga mukiriza musilamu naye nga mulimba asobola okubeera nga musilamu naye nga mukumpanya mugeyi wa lugambo muvumi tegereka n'ebiringa ebyo mubtadiu mukozi wa bid'a tumwagala okwagala okutajjudde twagala saidi ene ey'obusiraamu bwayina n'obukkiriza ne tukyawa saidi emulikembi ntegerekise omuteeko ogwokusatu be bantu nga tubakyawa okukyawa okujjudde ku saidi z'enzikiriza be bantu abatali bakkiriza nga tebalinayo mpeka yonna ey'obukkiriza ntegereka abo mubikwatagana n'enzikiriza tukola tutya tubakyawa okukyawa okujjudde so tusobola okubaagala okwagala okw'obutonde osobola okwagala omuntu olw'enkola ye gy'akolamu emirimu gye ne bw'abanga simukkiriza osobola okubeera omukozi wo okwagala okw'obutonde segereka so si okwagala okwenzikiriza nti omwagala olw'enzikiriza ye gy'alina musajja okusinziira ku nzikiriza gy'alina mwagala musajja muntu mulamu olw'okuba wa ddiini weti yawukana ku busiraamu edda omwagala olw'enkola ye temusajja mwesiimu mirimu gye wabeera agikola tegereka oli asobola okubeera nga maama wo tebikwatagana n'enzikiriza tolina kuba naye wabula omwagala okwagala okw'obutonde kuba yaani ye maama wakuzaala busiraamu tebukugaana kumwagala kwagala kwa butonde wasahibuhuma fi dduniya maarufa ebikwatagana n'embeera y'ensi okkirizibwa okumwagala okwagala okw'obutonde naye tekulina kusukka oli asobola okubeera nga muganda wo ntegereka simukkiriza omwagala okwagala okw'oluganda okw'obutonde naye omukyawa okukyawa okujjuvu ku saidi yaki yenzikiriza ntegerekisa bulungi ogwe muteeka ogwokusatu muteeka ogwokuna nga mmalize kibuzo kiwanvu olw'obukulu bwakyo abantu nga abantu abakola ebikola ebajja mu busiraamu bamulutadde muntu yalutadde yava mu busiraamu wa luganda tumukyawa okukyawa okujjuvu era tetukolagana naye hatta kamubembina ebyensi tetukolagana naye nti ampiite ku mukolo ŋŋende nange muyite ku mukolo nga nfumbiza nga yalutadda nedda wa luganda anti nzikirizibwa okumwagala okwagala kuno okw'obutonde kwogambye nedda buli lwoggulawo omulyango ogumusembeza kitegeeza kwonoona balala naye kugenda mu maaso nakulaba nti ali seefu so nga nfuna tali seefu oba ntegerekise na mwabo mwe muli abantu abalina ebibiina abaava mu busiraamu naye ngaekibajja mu busiraamu kwe kuyingira mu bibiina ebiri mu ddaala ebikola bida bijja mu busiraamu ng'abashiya abashiya tubakyawa okukyawa okujjuvu tugamba nti si baganda baffe mbadde ndaba olwaleero omusajja nga asomesa ayogera wa luzungu musajja musunni ali mu bitundu by'emmanga ga Lebanon n'amalala ng'agamba nti abashiya ono omusajja yakafa baali bamutwala nti asisitanti wa Katonda twala gye baali bamutwala gwebatta omukulu supirimu liida abo tubakyawa okukyawa okujjuvu abalina bida mukafira abajja mu buki mu ddiini abagamba ali bagamba baimaamu bali masuumina tebakola nsobi basaba baimaamu bakafuuza basahaba bidaa waabwe abatuusa mu ddaala eryokubanga bava mu buki mu ddiini baita baithina shariya abo tetuba agala tuba chawo tetuba fumbiza tetuba wasam tetuina akolagana nabo ntagere kabronji ba ahmadiyya tetuba fumbiza tetuba chalira tetuba fula mikwano jaffe tetuina akolagana nabo kusinzira kunzikiriza zaabwe ntagere kisabronji ekyo kitugana kubera benkanya jebali nitubali hazamanya riwe misai jawe mburi hazamanya tuwale maaliza ya mburi hazamanya nede Allah ganti wala ya jirimana kumishanahano kawmin ala ala taadilu ukubela ukubanti umuntu onobu takanya na ye tichikugana nga ukubela umuinkanya utegareka jari adilu wa akrabali takwa mbelebe nkanya chichiba sembezo kumpeno kutia Allah subhanahu wa ta'ala utegareka sabulu kibuzo chumamvi urubu gazi wacho na ubukuru wacho nisaba tuchikomi hao tukani nechibuze bilala mmaso
7: kianza tuyanzege mkutu kwa Radio Pal koli na usabulu uweleze chibuze cho genda kusimu au chisindike namba ili noti msambu tano bili kuminemu kumi kuminabili noti msambu tano bili kuminemu kumi kuminabili wabu ise chibuze chao chijia kuba chitu kate bulunji nyo unumuna fagamba okukuba okukaba kuruwa alanga usibye chila mulwa chitia unafa abuzi ze chibuzo okukaba kuruwa alanga usibye chila mulwa chitia
6: oyotwa mwanu kula mubibuzi ya vyaita na emu komezao ngansomye chibuzo chenti bwenarinya nukule chibuzo na chiteka msaidi emu njaga lanchidemu katinga chili msaidi bili saidi ya soka yojabu ziza okukaba tekusibulula tekuli mwebi ebisibulula ngawe bachigamba ngedda omuntu bwakaba ati abasibuse kyosacho ugera mubisibulula ebyegattibwa akaba manyi b'obusilamu ndi bisibulula nebi ebyaya ukanwa mwa abamanyi b'obusilamu bisibulula tebisibulula tekuli
7: okukaba
6: okukaba kyekisoka ekyokubiri chikuru nyo muntu okaba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga maziga galimu emiteke esatu waliwa maziga agesanyu waliwa maziga agesanyu ago maziga
7: tears of joy
6: naam Aisha gayogera konga agamba nti talabanga muntu akaba lwa sanyu nga kitaawe Abu Bakar radiyallahu anhu anhuma nabibu ya mga manti ngeenda kusengu kwa gende Madina na yetu genda babiri guo ngeenda kutambula na hawe ya kandi ya Rasulallah nze ngeenda kutambula na hawe na akaba mazika Aisha watu mwabibu olobu nenewe choyo no nabibu ya londa atambule na imuru gendo habashia kubaitomu na nafuso mwenene uyemu kubira kuhuze wawe na uwe wawe echo amaziga omuteeko ogwokubiri ge maziga omuntu gakaba ngagakaba olw'okujjukira Allah n'okumulowoozaako tegereka nga bakijjam haditha entuufu nabbi ngaga nti abantu ba miteeko musanvu sabatun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu amanda miteeko musanvu Allah agenda kubateeka mukisiikirize ekyenjawulo watali bila kisikirizo okujja ke kisikirize Allah kyali bataddewo kuna kule nkomerero naka mubo mulimu mulimu rajulun mulimu musajja dhakara Allah khalian ajukira Allah nga ye yahud fafadhat aina musajja bo mchala amaso gene gatumbuka amachiba kuita kutumbuka
7: amaziga
6: gafamu amaziga musajja asubira kubera nga ali musala ناغامت الله اكبر اي اكبر من كل شيء الله يا سينغا بولي تشينتو جنا ناتشي دينغانا ما سوغني غاجا بيينغي يينغي وبانا ناتومبو كانا كابانو كابولي اينزو كوبا سما قران اولي اينزو كوبالي مومبيريو دغري كابرونجي اغا مازيغا بيغات بيغا فانانا امازيغو متيكو غوكو ساتو غي مازيغا اغو مونتو غا فنيو مصيبه afiri dwa omwana we mama we abantu baloze ntikikirizibwa kaba maziga omuntu akirizibwa kulu kusama ziga sota kirizibwa kuba mulanga
7: bibobe
6: bibobe tegereka nabia firma mutabani wa Ibrahim ya gamant inna alaina tadma amaso gakaba walqalbu yahzan no mutima guna kuwala nede tusobola kuogera kujja ke bisanyisa Allah subhanahu wa ta'ala wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun au kama qala sallallahu alaihi wasallam nafatulibana kuwavuro kwa ukana na Ibrahim imani yasemba yokufa mubana baba lenzi binana kuwala nakulukusana machi
7: amaziga
6: chikirizibwa omuntu okulukusa amaziga icho chikakanya omutima olw'omusibo gumutuseeko sote chikirizibwa kuba bewobe wadde miranga amaziga omuteeko omulala ge maziga agawaggoonya aganda bagayita agawaggoonya maziga agw'okunyaga bagayita tires of what I go, abantu bona baloze nti dalali akitegeeza ngangali kati omuntu ategedde okubeera omwegendereza ku maziga ku bantu abakaba amaziga li abantu amaziga gajja mangu ngira bagenya bisukuru buyayi ntegera kisa bulungi gwekitwa Allah alamna
7: tuanza tuyanze kirisha agenda maso gwatugoberera uchari ku Radio Pearl FM chikumu msamba karonyeze mwenda program kwa tuli yibaita enamula yabamanyi nawe sobolo weleze ekibuuzo kyo nofuna enamula kucho ku note 752 11 10 12 note 752 11 10 12 ogendo yitanga munafono bwatu weleze kye ne yambulwa ncho mwami nga sina mahali ga kumudiza munafono mukyala abuzize ekibuuzo neyambulwa ntya omwami nga sina mahare ga kumuddiza
6: na okuddamu ekibuuzo kya mwanyinaffe atubuuziza yeyambulwa ntya omwami nga tayina mahare ga kumuddiza kulimu obutundu bubiri tundu akasooka di omukyala lwakkirizibwa okweyambulula omwami era nsonga ki omukyala takkirizibwa kweyambulula mwami nga tewaliwo nsonga ya simba era bwakikola aba akoze erimu ku mazambi amanene bwakikola nga akikolera mu mbeera ey'okupangapanga n'okulimbalimba okubanga alina omulala eyamusigudde bwamala okumusigula najja n'ateekawo embeera mu maka gabba egacyankalanya atere amweyambulule agende afumbirwe omulala yo nekikkirizibwa era ni ku mazambi amanene nabbi aga nti omukazi yenna asaba bba talaka hadith entuufu ejjeneeri haramu ku ye osyo omukazi yenna asaba musa agamba nti nkweyambule nta yatayina nsonga ekyo kyaba akoze tekikkirizibwa zambi ddene ekyo mukyegendereza abakyala kubanga okuva abantu lwe baawulira nti waliwo okweyambulula abakyala olw'obutonde bw'abakyala obumanyiddwa bagifuula chance ekozesebwa okwonoona amaka gaabwe bagende mu maka amalala ntegere kisa bulungi ey'ensonga eteekeddwa okwegenderezebwa ekyokubiri nsonga ki eziteekeddwa ezikkiriisa omukyala okubeera nga yeyambulula omusajja songa esobola okubeera nga ziri ku saidi ya ddiini oba ku saidi ya butonde tegereka oba ku saidi yebyo ebivunaanwa omusajja byateekeddwa okutuukiriza ekimu ku ebyo ebisatu ekisooka ku saidi yeddiini omusajja tasaala abuuliriddwa agaanyi omusajja mutamiivu omusajja mubbi omusajja dalali aliko ku mwenzi lili waguru musajja mwenzi agula bamalayi na bakoza waka tabataliza na bala mwabazze omukazi alaba ndi okusigala akwe na ye kusobola okumaletera enso obuzibu mu bulamu bwe asobola okufuna endwadde n'ebiringa ebyo ntegereka bulungi esobola okufuuka ensonga eyeyambuluza omukyala omwami we ntegereka kati ate waabeera mushiriku kiri ashaddu banofu musazi wambusazi musajja mushiriku mulogo biwa bitabo wamasabo kazi agenza okukakananga leo msajja bwatu wali msajja mshia wa ithna sharia msajja ahmadiyya eh ayinza nokubanga bidaa gwako latali mukafira tajja muntu mbo silamu nenga singona agenda maso nokuwangala nayi ajja kumukola ki ajja kumukosa ntegere kamoje kazi nansaba ye nasalawo ye yambulule omusajja akirizibwa embere yokubiri omusajja tatu ukiriza obuvunanyizibwa bwe tatu ukiriza obuvunanyizibwa naam mumbera ya mirundi yabiri omukazi tamuwa kya kulya taina nafaka omukazi ta musajja tasobola kubera nga yimiriza wa maka kazi nafu na chalia taina kya kulya musajja asobola okukoma mu wali abasajja nga tebalina nsonyi era nga ba mitima mibi nga bakiba tasobola kukkiriza ku baana baabwe bakikkiriza ku baabalala aleka awaka ssente ntono nnyo 1,500 mathala naye nga tali mu ddala lya 1,500 n'agenda mu kibuga n'alya n'aweegera n'akomawo nga kkuse ng'abeeka tebalina kye bagenda kulya hatta mukyala asobola okubanga alina n'abaana bo ayinza okuddana eri abakomawona akomawona akagaati bakomawona akaki n'akagaati n'akagundika akamata kapainta abo nabo gye bali n'afumba amata ge n'akagaati ke n'abiryanga n'abaana ebali wali musajja tasobola kulabirira mukyala talina nafaka n'okulya tasobola kubagulira kyakulya so ng'omusajja kasita okola ennika n'omukyala oba omaze okukola endagaano ey'okumulabirira ey'okumuliisa ntegereka nagamba wano emabega nga mmaliriza ku ekyo kibuuzo ekikulu nnyo okwogera ku sheekhe waffe bamuyita Muhammad al-Mubarak hafidhahullah wafaqa al-husn al-khatima yagambanga nti bw'oba tonnabakuwasa mukyala obanga tonnabakuzaala baana teri akubanja kulabirira baana b'otannazaala teri akubanja kulabirira mukyala b'otannabakuwasa naye kasita omala okuwasa omukyala shariya y'obusiraamu ekubanja okumukola ki okumulabirira kasita omala okuzaala abaana abaana bakubanja okubalabirira okubasomesa okufuna kye balyanga allah kiyisiriza kwani okukinoonya bafune kye balya tegereka ti omukyala asobola okubanga ekyo kifuuka ensonga omusajja tagulira mukyala lugoye ayita bwereere naye si mwavu omusajja talina wasuza mukyala nali mpulidde ku musajja eyawasa omukyala n'amutwale wa mukwano gwe nye bamunyagirayo owasa otya omukyala owasa omukyala wakubiri n'omutwale wa mukwano gwe gy'aba asula yoba omusanga owekitiibwa mpuliriza oba otuuse kazi agenda okulaba nga empangala gyawangaala abutanyi leero wamusuziza wano leero wamusuziza nagaa nedda ate omwami takkiriza kuta ntegerekise oyakkirizibwa okukola ki okweyambula omusajja tatuukiriza nsonga za bufumbo sheekhe omu yayogera ennaku zimu nga mmaliriza ssebo ku kibuuzo kino sheekhe Muhammad Kisekka twalinaye ku mukolo ogumu gwali gwambaga hafidhahullah yayogera ekigambo kinene yagamba yayogera ebigambo binene bibiri enjagala okutuusa eri abantu abawuliriza yagamba ekigambo ekinene ekisooka muntu okubeera nga ayogera ebigambo bya sheekhe munne byayogera tekabeera kamogo wabula kubeera kwagala kuwa bantu mugaso gwa sheekhe oyo yagamba nti abantu jiba singo butateka ko birozo nga ade chikulombo fumbo zensonga zo bufumbo eze chisenge omusajja ayinza okutwala obutateka yo biseera nti mchala yetaganya ensonga ze chisenge nga yaloza nti ye wache tagide wa ino kuchigendera songa kituka ni mudala eri okuba nti chikulembezibwa kusola tulairi yana kusala utontawanya sina sala sala lairi yange una ina haki yaja kumanja ekulembezibwa kusola tulairi salo kusala kwa chigere sajana tukirize yo nsonga tumuwe banga bwiri gana sharia mulagira ate oba omukyala okukola ki okweyambulula mfunye oba omukyala okubanga omusajja obutonde bwedda atasobola